0: tuyerere erudeyo kano kekasera buli muntu erudeyo
1: abukane sanyu
0: simukuru simuto uliriza
2: panne bugerere eno yesawa yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano katinge nakuza mwezi mkaga omwezi ogwo mwenda engule ya simba wali kapyoli mino kumanya nkumi biri abiri mukaga egenda kutongozebwa ku St. Mark High School ekayunga kulugudo lwebusana kati jangu ofune esanyu erisibuka munono umusayi n'obuwangwa abakulu okuyingira omutwalo gumu atabate 15 zokka kati tukoola bebusana magoro nongonto nongonkulu kanjuki kyanya kyerima kitimbwa tenjeru n'ebitundu ebiriranyewo mujje mubewo ng'abajulizi g'ekibuuzo ekiggulangule kikanula abato n'abakulu

0: Ne Peter, abalimi bana abasinga kiche bakole ekyenja ulo kufeddala.
1: Bafayo nnyo kukuwabulwa, bateekateeka ennimiro zaabwe bulungi, basimba mu budde, balambula ennimiro zaabwe buli lunaku, tebalinda bizibu kufuuka bizibu ddala, ate bakola okusalawo mu bwangu ddala.
0: Nenze ntera okwongezaayo okukola omusiri gwange. Ndowooza ne bweyongeramu wiiki emu si kikulu.
1: Okulwisawo okukola okusalawo kukosa ekirime kyo nga n'amakungula mw'ogatwalidde. Okusalawo okwo kutonotono kwokola kuleetawo enjawulo mu makungula go.
2: Abawanguzi balimi nga ffe, wabula ekyenjawulo bakola ebintu eby'enjawulo ate ne babikola bulungi.
3: Mu kitundu kino tuzuula ekyama ekiri emabega w'obuwanguzi bwa Musa mu kulima kasooli.
0: Obuwanguzi bwange bwesigamye ku kasooli wa DK. Kasooli wa DK 777 mwesimbu tangiwangako ensiga emu mu kinnya kimu. Centimeters 9x3 ge mabanga ge muwa. Nsimbira mu budde obutuufu, ne nkolera mu budde obutuufu, era ne nteekamu ebijimusa mu budde obutuufu.
4: Oluvannyuma lw'okuwulira bino byonna, nina kyenjizeemu.
0: Badde nga neegomba abalimi abo abasinga,
4: naye nga sifaayo ku bye bakola.
1: Kikyo kyennyini, funa akadde okyalire ku misiri gyabwe olabe bwe bakola ebintu, ate tosobola kubuuza bibuuzo. Weetegereze bulungi engeri gye babikolamu, kuba amagezi tugafuna ku balala.
4: Wamma, okusinga okuzimba omutima nina kubayigirako.
2: Kikyo kyennyini, okwagala okuyiga kikulu nnyo.
3: Olwaleero abalimi basazeewo balambuleko ku musiri gwa Musa.
2: Ekikolo kiyimiridde bulungi.
5: Ebyo byonna bitandika na kubeera nti ensigo gy'osimbye yeekakasiddwa obulungi.
6: Abalimi mujjukire nti ekipaketi kya bbaya kye kyazze mu kifo kya Monsanto, naye ensigo zasigadde zeezimu.
4: Neetegese okulambula ku musiri gwa Musa, ndabye ebyenjawulo ebyo byakola.
1: Olunaku lw'abalimi olw'okulambula lukulu nnyo, kuba lukuwa omukisa okwerabirako ku bye bakola, n'olaba ku birime ebigimu, ate ne bongera okunnyonnyola bwe bakikola.
4: Leero ndi mwetegefu okulaba buli kimu, amabanga ago ge boogerako, ennyiriri, okulira ku mutendera gwe gumu, saagala mbeeko na kyensubwa. Kati bulijjo kino kye bagamba kasooli okuliira okumu. Ndaba obuwanvu bwe bumu, ennyiriri ntereevu, kwegamba omusiri gwonna ogulaba nga muteeketeeke.
2: Omusiri ogulabirirwa obulungi mwangu okulaba, buli kimu okiraba nga kiteeketeeke bulungi.
1: Ennimiro eteekeddwateekeddwa obulungi egonza mu ndabirira era tekumenya sizoni yonna.
4: Nze bulijjo bino byonna sibissaako mulamwa, nga nfa kimu ensigo eri mu ttaka evuddeyo. Naye okuva n'olwaleero ebintu ngenda byekaliriza bulungi.
0: Peter, Musa kaabe ng'awangudde oba tawangudde, nze nayize dda.
1: Ekyo ky'ekigendererwa ky'okuvuganya kuno, kukubiriza balimi kuteekesa mu nkola ebyo bye bayize n'okwongera okutumbula ku bulimi bwabwe. Omuwanguzi abeera omu, naye buli omu asobola okuddayo n'amagezi.
0: Ekitegeeza okuwangula kutandikira ddala nga tonaba na kufuna kirabo. Kuddirayo ddala eri mu kugula ensigo n'okulabirira ennimiro yo.
2: Kyekyo kyennyini, ekirabo kuba kusiima ku nkomerero, naye omulimu gw'okola mu sizoni yonna kyekikulu.
3: Ekyalo Kiwanga kironda omulimi asinze era akwasibwa engule ye okuva chairman w'ekyalo.

0: ekyokubiri tulina okutunula ebigimusa ebirina ebirungo nga tebirinamu ebirungo bya amonia. Nabwe mba njogera ku amonia omulimi aliero kiki ekikugira mu bwongo? Ekisooka, ebigimusa ebirina nitrogen nga muyitirivu. Ekyokubiri, ebigimusa ebiri mu tuluba ebya NPK naddala compound fertilizer nga DAPU. DAPU na NPK lwakuba tabeeramu potassium, naye ate NPK 777 urea kaani, ebyo byonna byonna however much biyamba ebirime byaffe, naye ate speed gwe bitulugunya ya waguru. Nolwekyo omulimi ali eyampuliriza, olwaleero njagala tulete enkola empya gye tusuubira egenda atuyamba. Ekisooka, bw'oba osimba kasooli, bijanjaalo, binyeebwa, tujja kweyambisa ekigimusa kye bayita yaramira power. Yaramira power omulimi ali eyampuliriza kigimusa kya mpeke, kiri mu tuluba lya NPK, naye nga baagattamu bunoyisuta trace elements oba micronutrients. Omugaso gwa trace elements oba micronutrients okukumaakuma bino ebirungo ebisatu eby'omugundu bibeere nga bisobola sigala mu kifo kimu newandikubadde embeera y'obudde ekyukakyuka oba etagala, bisigala nga biweereza. Ekyokubiri, advantage eri kuyaramira power nti empeke emu ebeeramu ebyo ebirungo byonna mukaaga. Tubimanyi science agenda akyukakyuka, olwogamba ffe tujja kutabulira ekigimusa ekikwatagana obwetaavu bw'ekirime saawa eyo. Mu butuufu saawa eyo wabeerawo obwetaavu bwetaagisa, naye weebuuze amazzi gye gali. Amazzi bwe gaba tegaliiwo obeera ku risiki. Kyobola watu kugamba tweyambise yaramira power nga tusimba. Waliwo agamba nti bwe mba nkozesa yaramira power tayokya ensigo nga DAPU ye ayokya. So nolwekyo kyobola watu tusookayo wansi ne tuzaako akataka ne tusembya ensigo ne tusimba. Bwe tuba tusimbuliza tusooka kutabula mu kinya, kubanga kye tusimbuliza oredi kibeera n'emirandira. So tutabula mu kinya tuteekako endokwa yaffe ne tubikawo ne tufukirira. Naw bwe tumalaawo tudda ku kinyusio ky'olwaleero. Olwaleero bw'oba tolina ssente zigula bigimusa tujja kweyambisa ki? Bimo tumweyambisa ki? Number one, tusobola kunyika mu nsigo yaffe nga tunasimba. Osuzaamu ensigo ekiro kimu enkeera n'osimba. Now tusobola kukola ku birime byonna okujjako ebinyeebwa. Omanyi lwaki tetunyika ebinyeebwa? Ekinyeebwa kasito kiteeka mu mazzi, kano akakuta kavaako
1: akamyufu
0: akakuta akamyufu waka akeeru, kubanga waliwo ebinyeebwa ebyerusewo. Kati kasito akakuta kavaako
1: bibadde bijja kunywa
0: nga yeeyasa, kati bwe yeeyasa nga yeeyawulamu ebiwayi bibiri. Naye ekinyeebwa okumera kirina ebiwayi bibiri birina okuvaayo. Kyobola be ekinyeebwa bwe kivaayo ekinyeebwa kijanjalo kifulumya buno obuwaayi bubiri wakukulu kye tuyita cotyledons. Emituusi. Kati ebinyeebwa tetubinyika, tubisimba bwe tutyo tujja kufuuyira nga bivuddeyo mu ttaka nga biba nga byakafuluma ebikoola bibiri.
1: Kuba kati nono Richimani awo wennyini w'ojja okubiddiramu wano nti alina ebinyeebwa bimulisizza nti nteekeko bimo meruzi mmeka, ekyo kimu. Nabuuza n'ekirala, ate ebyavaayo edda mu ttaka ateekeko meruzi mmeka? Richimani
0: bimo enkozesa yaayo ebeera yunifoomu oba ebikulu oba ebito oba ensigo. Tukwata meruzi 5 mu lita 2 ez'amazzi. Naawe obanga wogenda ensigo gy'ogenda okozesa ntono, tuba tukozesa meruzi 5 mu lita 2. Na bw'oba n'obusobozi okwata miruzi 2 n'ekitundu mu lita emu y'amazzi, awo ekyo kipimo kwe kutandikira. Naye olwo nga bijja kutawaanya, kwata miruzi 5 mu lita 2, ebisigadde fuuyira ku muyembe gwo, kubanga kati omusana bwe gujja, kati omusana gujjidde mu biseera ng'emiyembe nayo gimulisizza. So kati okuyambako guno omuyembe obutatta bino ebimuli bikunkumuke wansi, kwata bomba, olabe eyo bomba efuuyira. Funayo omutwe gw'omuddo. Bw'oba nga wafuuyira omuddo gujyeyo ogwoza ogunyubuuze bulungi, gulema ate okuba

0: Bajja kugamba nti n'ekirungo kyonna ekirina potassium kyetaaga ng'ekirime kitandisa okumuliza ye. Naye ate science yenyini atugamba bw'olaba nga ebirime bitendewalirwa yongeramu ku kalungo ka potassium kubanga kayambako okugumya embeera. Bino byolaba nga ebikoola bitandise okuleeta engeri y'okubabukirira
1: okuwotoka
0: okubabukirira kulanga okuwotoka kiba kikala naye kuno okubabukira kita ekikoola kiba kyemulugunya embeera etwokya teekako fokrop switi kijja kusigala nga kiri gumite bulungi
1: ekisobola kweyongerayo.
0: Fokrop switi stena potassium yoka ene ekirungo kye bayita potassium oxide kugamba ono potassium abeere nga ali protected kiri olwetaaga okukwata ekyuma ekyokya kuki ku ddagala ly'ebiwuka. Bwe tutunula ku pepa katugeze fokrop switi nga ku kasooli bannaffe bw'obeera ne kasooli naddala nga amulisiza mu bisee waawekedde ne tufuuyira mpaka ku kimuli ne tuka wansi tetufuuyira wano wansi ku mirandira ate kiba kirungi bwe tuba tufuuyira tutabulamu ku emeroni kubanga nabagambye nti no biseera by'omusana obusaanyi ba bwegiriisa so ke kaseera akatuufu akokulwanyisa eri abalimi ba sukuma wiki emboga emboga tetera okusiba mu biseera by'omusana okujikako okusiba tujja kuba tweyambisa bimo nga tuwanyisiganyamu ne fokrop switi ejja kusiba bulungi ate esibe bulungi erimu okusumulukuka bwe bange ogitute mu katale kwegamba ebibala fruits emiyembe emicungwa fene nabagamba tweyambisa fruit booster yazimbulukusa fene kwegamba emiwula gibune fruit namba
1: gibune mu nkota yonna
0: enkota yonna ebeere ng'emiwula myereere ebeeremu obuguwa butono jjukira obuguwa
1: bubeera butonotemuli bingi
0: ate balwe twongeramu fokrop switi mwatu sukaali n'asuka kubanga
1: obuwomi buli ne bukomawo
0: obuwomi ne bukomawo ku balimi ba kasooli
1: waliwo era wano oli yabuuza mbu nasimba kasooli amaze wiiki emu
0: buli kaseera ebino ebintu bye tufuuyira si butwa naye just okutuyambako ebeera nga lutindo okugattawo wano embeera eno eyakazigizigi gye tulimu tukuumye tutya ebirime byaffe mu mbeera nti nenkuba egenda kutonya ye n'addukira ku bimo ate gwe omuzaale gwatuusa bimo lwaki obonaabona bino ebintu tubireeta tubeere nga tusobola okuteekateeka abalimi baffe babeere nga basobola kuvuganya ku katale ekireesa bino ebintu byonna byonna ekisooka tubeere nga tusobola okufuna omutindo ogusobola okumatiza akatale sawa ziri twabadde mu kazannyo nga abalimi bafuna ekyalo kiwa engule ku bannaffe abanywedde akendo mu kulima naye ate ne mbagamba kasita ofuna ensigo entuufu awo oba owewandisiza okwetaba mu lulwokaano
1: kale
0: so nolwekyo tubakubiriza zibu atandise okuwotokerera kyenvu tava mu bikoola so solution yokka yakufuna ekika nga kigumira naw advantage ya continua eri nti enyaanya osobola agikungulira bbanga ly'emyezi mukaaga so abadde alima anso ne mwezi gumu tekugwako ng'eweddewo solution ya continua ekyokubiri talwala katonyeze ekyokusatu mu biseera by'enkuba yasinga okukola ekyokuna fruiti nene ate nga ngumu ate emyuka bulungi ekyokutaano fruiti bw'ebeera nga ngumu osobola agitwala e Sudan n'ogikomyawo nga
1: ekikuta kigumu
0: bulungi kubanga esobola kuwangaala bbanga lya mwezi mulamba ku mudaala so enkola ya supu kubanga kiri kibeera kinyamanyama wali engeri gye bagifuma ndowooza bwe tu projection ya 2040 ntino Uganda nga yeteekerateekera okuyingira ku midokira emirundi 10 okusobola okutuukiriza ebyo ebintu naye bw'otunulira obuwairo bwe batungi such that bwe bituuka ku kawairo kaabwe kubanga kwagulwa kitwogera

wewa wabiona virunji na yokuwa na Yesu jamirembe mijuvu ba na faba All Stars SDA ba batuwe batutoseza kudachi kazi izo habili mukagezi ulo yokuwele sawa ebili ilana angebwe ntio na kukama ntuchi agende la dalamu maso ilane kwe ya kerede kulugogola simba na yungu weba zao kubanga tusobode ukutambulira wa mufe na kale noren songeyo na yoke deko nga tunulira mchitabocha samuili ya uwe tuwabade ya tunulira ngeri katunda jabira mba naba israeli okusobolo kuangula ba filisuti ilani neba nyuko bani ba maliriza ngabate kawe chijukizo cha jinja kawaga mati ebeneza na kutuka wano katonda ya tubede ero ya tubede lero wati obu anatubedanga enakuzo na kale Lawrence ongeyo ya njaka tunuleke la mchitabo cha Samwiri mwetichari echisoka sura ya munana jakuva kulunyidirirwe kumi chiche njaga la tujau awono waliwo embozi abaisira ilibali watamdene katonda elio mulaba wabamtenda katonda tuwangu ili ntalo za fegu jebatu kilangai ya bakulemberangamu elaya ya balunga mikuvira dala elimu kuva nechitabo chyo kuva nga bava emisiri erabwa atyo ya kulebe yabakulemberanga nga ita muweleza we Musa erabwe yabagusa we yabatuusa nga endagane yewe yali bwe batyo ne batambula ne Yesu abantu bano batambulanga eraba inange sanduko ya Mukama ya kulemberanga mbyo nabye bakolanga bakiriza nga we wao dala Katonda ye yali abakulembera era ye yali nabo naye munago lokubanga bintu bitwetololo olusi bitutwala endowooza nabo bagenda okulaba amawanga gye bayitira abayina bakabaka ababa lumba ne batandika okwegomba ebyo byebalaba nga naffe bwe tuba nga tutambula bulijjo mbulamu ne tutandika okusoomoozebwa n'olabanga onaalina kino ate gwe tokirina n'ogamba kale singana yange ennengo oyo n'otandika okwegomba n'ebyotamanyi kiki kye binajja nakyo ng'olina byeweetaaga naye ng'ogamba nti otumanyi n'okwogera akagamba nti at whatever cost mu buli ngeri yonna mu buli mbere oba kyetaaga ki kino nkyetaaga kakitegeeza nti n'abaana ba Isirayiri baali batuuse ku ssaa erifaananako bwe rityo bagambye baali balabye Katonda naye mbunga amawanga amalala gabeegombesa abamu balina bakatonda abasinza balubaala abakazi n'abalala bafaananako bwe batyo kati mu kubanga baalina bakatonda baabwe abamu be baabajjanga be baatambulanga nabo mu bibumbe n'ebirala nga abaana ba Isirayiri balaba bali babeegombesa maama bo Katonda waabwe bamulabanako bamukwatanako ate no balinga be bamwekolera n'engalo zaabwe kati no ne batabuka ne baga nti kakati naffe twagala ki twagala Kabaka naye bwe batabuka okwagala Kabaka ne bajja ne batabukira Samwiri Samwiri wewaawo batabani be baali batandisa okweyisa mu ngeri etaali nnuŋŋamu oba etaali nnungi nga bakulembeze naye bano bwe bajja okusaba Kabaka Samwiri n'agamba kale nja kugenda mbuuze Katonda ku nsonga eyo Katonda.

0: Nedda mzei.
1: Wale isilina kasoli wa muntu mulala kwendese. Wale kasoli oyo yenna. Yava muyikemu.
2: Wabulo olimu pya mubalimba.
3: Eh. Oyo kasoli oyo yenna yenna ayinza okubanga ava muyikemu.
4: Eh. Chisoboka ne DK777. Ekika kya kasoli okuva mu baya. Ekirina obusobozi okubala ensawo wakati wana paka kwana munya buli yika. DK777 ye kasoli agumira endwadde za kasoli. Akuwa makungula amalungi. Atagwera mu myezi ena paka kweta. Jukida, simbe mpekemu, bulichinya. Chari le duka liya vidimeri kulio kumpi, wefuline DK777.
5: DeKalb, success you can harvest.
6: Chandala, chandala, chandala neke sibi.
7: Chandala neke sibi banka, ekomi ya wamumani.

0: munaku sinyiji mujja kubatizibwa
1: na moyo mutukufu
0: naye tayongedde ko muliro
1: okitegeera
0: naye ateri Yokana yagamba nti
1: abatiza na amazi
0: no muliro ajja naye ate Yesu bwe yalinga wanayogera nabo
1: omuliro teyagwogera
0: tujja kuba tutegeera Yesu wachi ye muliro yagusalako
1: bwana ya mupatika ko mupati
0: oba
1: tunagusanga yo
0: kati batuliza muri ba musatuliziganye ku mulundi ogoja
1: wewa ukale kudachi kaziza biri munana dezimazo kuita usawa zase
2: Kasera, buli muntu wa rude yo.
3: Abukane sanyu.
2: Simukuru simuto, uliriza. Bane bugerere. Eno yesawa yokutinta nengule ya Simba kwa 2.5. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezi ogwo mwenda. Engule ya Simba, wali kapyoli mino kumanya. 2.2 mukaga. Egenda kutongozebwa ku St. Mark High School. Kayunga, rugudo lwe busana. Kati jangu ofune sanyu erisibuka munono. Musai, nobu wangwa. Abakulu okuyingira omutwalo gumu. Ataba 10,500 zoka. Kati tukola lwe busana. Magoro, nongonto, nongonkuru. Kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru. Nebitundu ebiriranyewo. Muje mubewo ng'abajulizi. Ng'ekibuuzo ekigulangule. Kikanula abatono abakulu. Tinta, engule kwa 2.5. Ngabe kitusi wako, KCB Bank, kwa gelizo kugena maso, ne video
4: Simba.

0: Chenda musamba kasisa satu radio simbe mprogome nunje edembe gumunanga uliriza babuza ako simula lanzo mvubika jimu musa mlea gumu all the way from Bus Island tubagala nyomwe na abatambula na fe abafunyo kusomozi wa msabi teno jetufundikira tubagabu gami ntumwe kwase Allah bulichimu ya vera nente kateka yacho hata ya manye nsonga luachi chibadeo atena abafunyi demuwa masanyu na mwela tubagama nti mwongere kumwebaza muise wise mikono mumasu nga muganda wange Ivan alwalira ino mukolo ye masaidi ze masaka eyo ntegezedwa ko Dr. Beno ni chintu senabulya nti jebalaga tuba tubasaba obatu basabira buli kimu kitambule malerembe olwalero engule egenda kubanga etongozebwa mu butongole so banange bali mukwete kateka ate nabala batu seyuda programu musawo necho kudda mtu batuchaza basawo abakuguni batuyamba ne batusomesa ku ndwade zitali zimu ne tumanya buti abantu inzo kwe walendwa dezo bagamba nti akoo kumanya bako oyo kuvulirirwa lunakulwa lero ndine ngavuli John ndine Dr. Abubakari Kalinaki okuva mu Diopta Eye Care Center oba Eye Care Clinic basangibwa wandige ya wanu kubitala ajimusa Kasule Plaza leve yokubiri obotuse butusi bodwali luli amaso olwaliro kigenda kuba kisuka oko tuline omuzirango mutesasira Samuel onono abantu begayaza mu manyi bulungi nyo ajja kubutubulira gayaza katundu chako kenyini kuba gayaza mugazi banji mbadde mu mabadde bagoberera social media na dala ku handles the about social media za Diopta nga mumulaba nga yaziba amaaso nga ali mu dwaliro yaziba amaaso ebisinga wagenda kubanga abitubulira ekimulesezza wanono nakulwaliro twagala tumanye atuwe ku experience eyo bwe yatandika ati okuziba amaaso abadde kusomozi bachi kwa badde asanga nakati bukyalongosibwa amaaso iki kibadde muninga mira kwa Allah akole ebintu bye aha mwe mutesasira uwa suzutia
1: ndirungi sawa
0: zuta sawa je tuli zino eno radio simba zino studio zazo chansa nyusizo gamba nti radio simba
1: yes,
0: ni wangu bado badde nga tolaba
1: yes,
0: badde buli muntu bado edobozi lyengo olimanyi ngero muntu oberawa
1: mera gayaza bi kumpi ne bali bawao
0: bali bawo yo awa omuyunzi wa magumba ekitegeza okwata ko kulinda dako elida ku homes darling
1: baita gayaza bi
0: aha amanyaga amatufu abantu bagabu lyo kubanga lubalo omula mutasamirirwa
1: nze samiri mutesasira na yeba singa kumanya nyoli ya Pokino
0: Pokino abera uwesaza lya sabasaje
1: kabaka masaka lyo budu ne babi manya ugwe gamba kati abasinga Pokino bamutegedde kati
0: bakutegedde ojjo tyo kuziba wali okola mulimu ki
1: nali driver wa taxi
0: ngato naziba maso
1: nasinga ziba maso
0: ngero vugira ku lugudo olwo
1: era kuyamvugira
0: kati utandika di kijja kiti utandika okuziba maso
1: elizo igajjanga mpola mpola nga atandisa okulengera ekifu engamba nga sikyalaba bulungi ne ntonyezaako nga bamanya eddagala ndabe naye nga nekyeyongera ne nva ku mmotoka kati ne ntandika okukola emirimu gy'okusuubuza awaka wange awo
0: olwo mwaka kyawo
1: biri nga kumi na mukaaga
0: biri kumi na mukaaga sije
2: miaka
0: munaana akumi miaka kumi aha
1: kati nenkola obodo kyavaamu yamaaso ne liyongera ddala ne gaziba lino lye lyasooka okuziba
0: ery'omukono gwa kkono
1: nensigaza limu
0: erya ddyo olwo n'emirimu gino gyobadde gy'obusuubuza waka n'ogivaako
1: kati nentandika nga bwe ŋŋenda ngambaga aba buli lunaku ndaba neyongera okukoma naatera obutatambula nga ligenda mpola ekyavaamu ne lizibira ddala
0: n'ozikira bbu
1: nozi kati sikyasobola kufuluma
0: naamu kati olwo babadde nga bakuyambako buyambi
1: nkugambye nze sikyala wantu kuba mba njagala okugendako wabbali eri emmanju mba nagenda wemmanye waffe kati ekyo kiŋŋaana okutambula
0: kubanga kati eno oba kiri mu bwongo nti ewaffe ntambula bwenti n'empeta wano bwe nkwata kkano mba ntuuse naye awo walala oba tokiina mu bwongo
1: sigendayo
0: n'osigaza kuwuliriza simba n'abalala
1: Yanzi ka radio sikajja ku mubiri wano. Neka tim katonda watu mbandi yao na mpulira wano mulanga ko mbogero musawo omwamyo.
0: Nga tuli nayo wati tumulanga
1: ngafu. Ee kale nga mwogera nayo.
0: Mu program.
1: Kakati jukira siraba sirina simu nti obanyiga mapesa.
0: Yes.
1: Kati nga ono mwara wange gwenjo kuwe nambeyo nenji kwata nenji imba nga mumaze ya katuna nanyamba naja nenji muyimbe ono naji kwata na agenda hata niko kumuno nyako
0: kakati yao mumutu kwa kudokita
1: tumutu kwa kudokita na yenga mawekeli batu kama kama asuka na ukurongo sebu ngatu wakana ngatu kama ye jisu wa inzo dijamu ni bali longosa ngatuwe uzana ono mwana ngatu laba chizibu bali jemu bateke kuma ati wali zemu masaya nsoyo atutisa hawa singa waka maa togenda kwe wasuko kagenda kuziba hawa mbe bogera
0: togenda yo
2: ngoroja mazibe
0: bagina kuli sala
1: kwa wakati kutu saye tuada yo na atu gumion nse nchaka suba kwa lako hiru numwana yangu mianga na gamba tata guma guma vajadi kwa lako kati na niwa gamba banafa abaganda bafinavana tuyono tata pakenda mulongosa katibone magamba mukadde bamulongose jukira waliwe wali emisuwa ja mutwe
0: ya bamusebusi
1: miyaka jali na aa oyagenze katino na gamba nti kati bagenze kali kagendere mudwaliro ono mwana yaguma lwecho
0: umwalo ono
1: kagendere mudwaliro
0: byonna katonda ya manyi
1: kastamba gambye nze kangende kati nitukwenda mudwaliro ne munanga che unyisanyira abantu balwala nawo bintu nga tebamanyi china sanzeyo ate si china subidi si chenna funya
0: awo wenyine chenda musamba akasisa satu radio simye mprogome nunje edembe gomunanga uliza tube bazo kubanti mutambula na fe ekituleseza mukuru mutesa sirono kuongera kubangula abantu banji muli eyo abakadde bamwe aboluganda abantu bamwe mikwano jamwe bazi ba amaaso nenga ekimuzibisa amaaso kisobola okuvaawo abasawo abakuguni bakijjanja bani kivaawo niyo lusi muli eyo mutadde ko habo haba yongedde okunywa okwono na amaaso kubaba kugute bamuli komendinze ekirala muze mukalogo kalonzi ya gundi ya tawangana noni ekibanja namugamba tuddanga muno kirinyako kakati amaaso gazibye ne mutandika nokwewala ebintu ebitali munsa tugenda kuba twetulula mu katono tukomewo agenda kuba tujabulira muko katona toluva nyuma tutandike mbozi ne doctor mu butongole tova ku radio Simba emporogome nunje edembe
3: Kasera, uli muntu wa erudeyo
4: Abukane sanyu
3: Simu kulu, simu to, uliriza
5: Pandabu girire Eno yesawa yoku tinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano Katinge nakuzo mwezi mkaga Omwezo kwa mwenda Engule ya Simba, wali kapyo limi no kuma

0: makumibiri abiri mukaga. Egenda kutongozebwa ku St. Mark High School e Kayunga ku lugudo lw'ebusana. Kati jangu ofuna essanyu erisibuka mu nnono, mu musaayi n'obuwangwa. Abakulu okuyingira omutwalo gumu atabate 15,000 zokka. Kati tukola b'ebusana, Magoro, Nongonto, Nongonkulu, Kanjuki, Kyanya, Kyerima, Kitimbwa, Tenjeru n'ebitundu ebiriraanyeewo. Mujje mubeewo ng'abajulizi ng'ekibuuzo ekiggulangule kikanula abato n'abakulu. Tinta tinta tinta engule kwa 25 nga bitusibwako KCB Bank ekwagaliza okugenda maaso ne
1: Radio Simba Simba.
2: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano, endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo, naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ate ali mwakawooke ni mwakalungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
3: Alo.
4: Yesebo mwami Mukasa.
3: Mutiane yo.
4: Yono broka.
3: Yenze broka wa mayumba.
4: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
3: Chitufu. Oyagala abisenge bimeka.
4: Ngabi satu.
3: Bei wajigambye.
4: Bangambye sata ano.
3: Deda sebeno zali nyamuko.
4: Yidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
4: Musigisaji.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
4: Singa kweta kwa
3: wabwe. Tukosa global weather cotton malzon.
4: Kusiga nye musiga.
3: Ogo
4: mutindo kusashulile sende zona.
3: Guli umite.
5: Global paint, a reliable product.
6: Female lead and made enterprises Flame kanyomero akatekebwa KCB Bank okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero weefunira unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
7: Owulirisa program omusawo n'ekiddibwamu.
8: Kyenda musamba akasirisa satu edisimbe mpologome nungi edembe gomunanga uliriza tubaongera okubebaza okutambula naffe. Tuli mprogramu yevi obulamu unakuruwa hilo tuline Dr. Abubakari Kalinaki okuva mdiopta Eye Care Center omukugu kunsonga za maso. Tuli na omukuru omulala ye mwami Mutesasira Samuel onagambi abantu begayaza B bamu manyinyonga Pokino. Abadde amaze banga lya myaka 4 nga talaba. Amaaso gano gatandika okufuna ekizibu myaka nga 10 mabega. Naye kweje 10 ena gaazikirira ddala. Mukama n'amuyamba nga bwali omuwuliza wa Radio Simba ennyo. Yali ali awo nga tuli ne doctor. Doctor nga asomesa abantu. N'awaayo ekyokulabirako eky'omwami. Yali yaziba amaaso nga balowooza nti baamuloga. Naye bwe baafuna okumanyisibwa ne bajja mu ddwaliro. Dokita na mkulako na atirira. So, twagadde tumulete. N'abala mu kitegeere nti buli kimu kisoboka. Tuve mu ndowooza eyo, eyo gamba nti bwe gazibye. Tuve mu ndowooza ga nti amaaso bwe gaziba tegatereezebwa. Ne ndowooza ga nti okulongoosa balina gajjamu ne bagasala oba ne bagakolokota ng'abala bwe bagamba. Wetu wetuli. Otuseeko oboli awo kasita wamanya kiringa mukyakayana oluvanyuma omuwala n'agamba nti tugende muddwaliro. N'ogenda muddwaliro.
9: Ne tugenda muddwaliro. Ne batugamba kakati nti kyetaaga okukulongoosa. Kati ono n'abuuza teri kintu kirala kyonna kyayinza tukolera oteekako ddala nga sikulongoosa. So n'agamba tewali.

0: ani yonna kujja kulongoza
1: kati
0: etusiriikiriranu
1: kati dokita bwe yamala okwekenenya yakugamba kikyali kizibu
0: ye yagamba ti nsenke kweziri
1: okay
0: kulike nsenke kati nga nze ngamba ndikuba okulike nsenke ngamba oyo nti ngati zinnuma amaaso nga teganuma oba kulike nsenke bulya bulijjo bagamba ensenke erumya amaaso nensenke eriso terinnuma oba si nsenke kakati ono ye musawo akyogedde ensenge kati olwo naddayo netuddayo eka netwaddya netugamba kakati tuddeyo tugende tulabe musawo kikikyaa
1: kati tutandikire okomyewo ozeeyo mu ddwaliro bakulongoza
0: mukulongoza era nasooka ne ntyamwe nga leero luno kikiddako ekikiddako luno ne ngenda nangamba ne banteekamu ne banyingiza mu sweeta yaabwe naye ngaera omutima sirina nze nsirisao naye nga bakulongoosa era owulira bulungi era ebintu obakolako ngaowulira naye nga era ovaayo kati nze kati sirina kimpulira nti sinza nakugamba nti oba nabadde bwendi wabula nze kulanga musawa nzijako ekintu kiri
1: kyeyateeka ku maaso
0: ngagamba olabaki banaeganaba kati ngaezo ennyukuta nzisoma kukamala era abantu bantunulira bagamba olaba endaba era abamu bwemba senga siogedde wano ngawaddewo we bajja okugamba nti siraba kubanga waliwo yangambye eggulu naye kati alaba bulungi nga tamanyi nti ndaba
1: mpulira
0: naye banange temuddeeyo kukola ki kugamba nti oba ate bakuloze oba ki nze waliwo abali bagamba nti bwebanna wagenda mu ddwaliro bajja kukalakata amaaso tegajja kuddamu kulaba ate era nga tegalaba ate bagamba butaddamu kulabira ddala naye nze nebaza Katonda bannange
1: sikyangu
0: ne musawo yebale nnyo okundaga kwagala
1: wewaawo ne radio simba gyebaze kuba yakyaza omukuku
0: radio simba radio simba nange okugitegango obutagivaako
1: ekyo kikulu nnyo
0: nze nagambye ntega simba okuva ku saa kumi oli ajja kuva ku saa kumi oyo ajja
1: ezokumakya
0: kati kuliko na Florence Ntongo ne luli yali kakoosi paka ekiro
1: obamanyi
0: abudde ono womupiira wajjire saawa mukaaga oyo wemugiviirako nze sigivaako
1: bulusi wagabira akapapula
0: sigivaako oyo mukozi abo bonna babadde boogera nga nze singa omumbula ompadde oboozi kwabo nze nkugamba oyo egundi naye nga simumanyi mu maaso
1: naye
0: nga bwayogera nze nsobola okugamba yokoni nalugo naye nga nze simumanyi
1: kuba pulosi abadde akyali enogandi si pulosi oyo
0: nze kasita oyogera kusimba ngaoyogera mbakimanyi
1: tweyanziza nnyo tweyanzeege mukulu Mutesasira webale nnyo naawe kwewaayo n'okkiriza ate ne bana abaana ababadde bakulabirira mu mbeera eyo bebale kuba n'omutima ogwo ogugamba nti kama mbaya ni mbaya eddwaliro lye lisinga taata tumutwale ekinajja kijje ekyo kikulu nnyo nkomyewo ewa dokita salamu alaikum warahmatullah
2: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
1: buuza kubatuwuliriza
2: mwena abatuwuliriza kantwale omukisa guno nange obbalamusa n'ekiramusa ekirungi ekiramuso nno ekyo kikulu kya mirembe
1: nyo
2: assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum salaam warahmatullahi taala wabarakatu
2: beebaza kubeera ku simba naye njagala okwebaza simba ne management ya simba fm
1: yes
2: olwa puroguramu zammwe ezigasa abantu ba bulijjo neneebaza ne simba okubanga amayengo gaayo gakasuka gwanga lyonna era n'okubanga puroguramu y'ebyobulamu eno mugiteseemu amaanyi mangi bannange nze Dr. Kalina Kyabubakari ndi associate consultant emulago eddwaliro ekkulu emulago era ye full time job yange
1: wewaawo
2: mukozi wa gavumenti naye neddayo ptaikea centa nawe ntuulawo ku kasitawo onnyuka obanga ofunye akadde nga tuli ku jjute
1: nogenda notuulakobakawebasi
2: naye omusajja ono kubanga zze njagala kukiikira abasawo bannanga abakugu ab'amaaso ophthalmologists n'okutegeeza eggwanga nti obuvunaanyizibwa bw'abasawo okubanga tusomesa eggwanga era oitavei nagamba nti omusawo yeeranga ku radio fetetweranga
1: kusomesa
2: ezo si empisa zabusawo naye wetutasomesa ggwanga tuba tuleseewo gap eyabanakyegwanyizi n'abafere abayinza okubuzaabuza abantu ne babawabya
1: bwekiri
2: training yaffe ey'obusawo eri very organized era omusawo yenna omusajja ono azaatwe testimony

0: Uganda. So kakati bona bobo achira ba mungeri yeyo nti ono okumuma lama mpati soko mujeko chino na chino na chino aliki kuluza nti
1: wachitalo nyo
0: wachitalo nyo atebu ba maria atini ba maria nori ni ba mga nti agotoburo kupida katukuobu kumi netu kuobu kumi onu kondishoni nti twagala chino ochitege dirani ba chitukiriza kubanga bibayi na amanyu by then boto kiriziganya nabo
1: kitegeza nabo basobola kwechusiza
0: aha nayo bajja kwechusiza kabeka singi bagambo linti muambi obase echo gokuja ko ne bateka ko bakola ki
1: amukirizamo
0: so neye mumbera yona waliwe tubadde nze singa kusasira nyo
1: mama kemigisha
0: nti wafirwa omwami kuba omulangiro ono manya kabaka omudde
1: Mukama
0: umude nti yagenda okuzalibwa kitawe yali ambassador was it in Sweden
1: Cuba
0: yali ambassador wa Uganda mu Cuba era bwe yazalibwa yazalibwa nsambya ononga ali Cuba era na kwasibwa muiche mu nakwasibwa muganda we muganda wa uzaitam bamaze oli afuse omukama omugenzi yafa afuse omukama ebanga liseo Mungu amujulude mukumujulula bwakaite kisera kitono omwana afudde omwana omuwalo mumbejjo omuto ona alide wa bwamaze okulya olaba nti awagumye nga mama nesanyu likomyewo nesubi asigadde kulaba nti omwana omukama oba mutabaniwe amulaga obukama bonna omukyala nayo ndoza banafa abatuulu babadde ekyo kimukubye balindiridde naye olaba mu mbeera eyo ate Allah n'amujjulula ate nga n'omumbejja aliko ku muntale omumbejja asigaddewo ennaku ezo abadde mu kuyuuga kw'obufumbo yasooka n'afuna rasta nebitagenda bulungi naddamu n'afuna awo mumerika omulala Christopher naye gibyaggwiranga nabyo bikoze ki bitabuse so kati mumbeera ono yabadde empaji nga teye mukunganya mumbeera yonna so kakati n'ebiriwo kati okuba nti ate omwana we kati awummudde nga ng'omukama tewali kirowoozebwako nti oba alese omwana omwana nti yagenda okutuuzibwa ku ntebe
1: omanyi bikutabula naye ndowooza gye binaggwera tujja kuba tutegedde kitufu kubanga mwami Museveni alaba ku twiti ye bwe yali akungubaga yasookera ddala ng'ategeeza nti nga ye omukuza yamutegeeza mama Kemigisha yamutegeezaako
0: nti waliwo omuzukulu okay.
1: Omutabani gwe yali alese
0: ekyo kikulungi
1: kakati bwe kiba bwe kityo oboyo tuyina esuubi nti bajja kubitereza naye nalabye mu bukulembeze bwayo naddala chief administrator akulira abalangira nga mukaawo nnyo
0: anti kitaawo omuto yeyamukuza
1: embeera gyayiseemu nga alaga nti lwaki mulusibako bano ffe tubadde tetumanyi nti waliyo mulangira bwatyo akati embeera bwetu naye katwongere okusaba nti byonna
0: omanyi muko nti embeera bwetu bwegwawo obwannakigwanyizi buyingirawo bungi abantu ensi yayonooneka omuntu avane ku kituufu kye yali abe nti kino kye kituufu n'ayisaawo ekirala n'ayagala ayiseewo ekirala so naye katusabe all in all nti bonna bakikole ku lw'obulungi bwa ttoolo
1: kituufu kale dakiika 29 eziyise ku saawa enya katumulemu katundu
2: simba akabogola ezizengule
3: sanyu jerere erudeyo kano ke kaseera buli muntu erudeyo
4: abukane sanyu
3: simukulu simuto uliriza banne bugerere eno yesaawa y'okutinta n'engule ya simba kwa 25 kati ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda engule ya simba wali kapyolimi n'okumanya 2026 egenda kutongozebwa ku St. Mark High School ekayunga ku luguudo lw'e Busana kati jangu ofuna essanyu erisibuka mu nnono mu musaayi n'obuwangwa abakulu okuyingira omutwalo gumu ate abate
5: Genkumitano zoka. Katituko olabe busana, magoro, nongo nto, nongo nkuru, kanji.

0: implementation yacho eri wabwe salawo nti kino kibere bwe kiti kikolebwa oli omukulu waba yasaze wunti nze nzigaddewo waliwo ayinza okugamba ku President Kagame nga yasaze wunti nze nsaze wunti nzigaddewo
1: nze ndoza mukanga
0: kimuweza Africa oba kitongole ki ekiyinza okugamba nti tukufosi nze ogulewo
1: tekiriwo tekiriwo byonna bwo bitunira si politically kyokka ne economically nakyo bwo kitunuulira bintu bingi ebize bitukibwako njagala kuwa standard gauge rero bw'olaba nti basetting ne baga tusimbudde where are we, where are they
0: bali ne bamalize ebyabo
1: batunuulira kati bwe tubanga
0: fwe kyalinze
1: fwe tetulooza tetunabana kulooza kutandika tetunaba ekyenjawulo ekiriko nti bo bali wala juzi nalabye omubaka omukyalo wa Mukono district amaniyo yabadde alambula egaali z'omukka ezi yabadde TZ yabadde Nairobi yabadde Kenya babadde Kenya TZ ya one of those countries yabadde nga alambula naye nga ebintu byakulaga nga tetunaweza yadde 2% oba 1%
0: kubikolebwa eri
1: kubikolebwa oba uboyi batuzi sincerely speaking so botunulira nze nafuna omukisa ningenda keyo mabiga kao ningenda yoko nasinga kugumba nyuma chako sawo naye botunulira Kenya
0: bwetambudde fatuli wala
1: fatuli mabega nyo tuchali mabega nyo
0: kale dakika 13 zibale kwele sawa etantu koma
2: Manchester United
3: eno season ya Premier League masabo kati nyumire mpira ya Premier League ngabo wangula ne bingo masabo nyiga stabili musambu nyasta satu hash wandiba namukisa kubantu bana habagendo kuwanguli obukadde wili yeah hey mitwalo bibili bed do ngabuli omu atuweleke mtuwala tana tano kusande sawa kumiso uwe gulo Everton ya kugulo ne Manchester United olo kusawa kumnabili nechi tondo chibanyi chigwe na membo baka chere haba Arsenal ngabuli gale ne Chelsea haba ongu sababidi haba gendo kwe wanguli na kakade ngabuli omu atuweleke mtuwala tano kusande bakulangiri wa mumupira kwa Arsenal gefafa gale ne Chelsea ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash wangule ne bingo masabu anda kukutusi wako Betika genda ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngonyiga star bibidi kumi star kumi na tano star kumi hash

0: years of serving Uganda.
1: Chadala KCB Bank. Ekomia wa mumani. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo.

0: StarTime Solar, power your life.
1: Jana msa vaksisi sa tufamu efeji simi mprogo maje dembe. Na chikakumye zivula ikwele sawa etano. Yonaji msinze kubanga mtu kuhiza tubebaza. Mbiyo namo vitunde pia nja ulo. Unako lwale lulu elu unako mulindwa. Chibuzo. Chigulanguli. Kusawa. Tono nyo sawa esasuka bili. Okuvakati. Bajja kuba engule bajja kakawo
2: ye mitwe jibe yimirira
1: nga mitwe jibe yimirira abakulu na abato kuyingira kwa mtwalo gumu ata abato 15 program zibweziti zizali badde enunje okwongera okukubiriza abaana baffe okuzeta bamu kubanga mubira mwecho okuyiga ateera mubira mune bisanyusa bingi zinjagala nnyo abaana na dala mutaimu yawe yokuddamu ebibuzo tabana bo babiddamu nga bo babirowoza mu kiseera ekyo
2: yebo mutwe gungambira nateeka
1: nasiteeka wa kati musa nge zambieko yonaje muli tuli kayunga kumulundi guno nenga na abaliyo tujja kuba tubawuliza ako wano mukasira katuno nyo okuva kati yonaje musinze okubanga mutuweza luwomo 12 mu mukaga mulangira galabuzi kironde webale yonajo sinzira okubante otuuliriza sabo Fred Mugabi na webale okubera ko erudeyo mikayi kigoze NBS sports nawe webale okubera yo
2: mukuru jo akigozi
1: mi Michael oba mikayiro
2: Baringa anti olijo
1: yonna jamuli mukadu mwanga awali kalulu erudao chibando na webalo kubera ko kuba kalimiti kavira dala mulubogola simba erudolo sidifu ya langiride amine kabanda manyi ebigambo bya mwami kabando ono olumu sibye kakasa bulungi banga sidifu wa vaina kugamba nti nze bintu ibabi mubinsi bako wawulide ko ngambi ogera
2: Echo ya chugira di. Ndi babinsi bako.
1: Kubanga. Ya jakuza na yugira di.
2: Andi kabanda mukongozi.
1: Mukongozi.
2: Imandu wa kweri nya. Una lebu kabanda. Mukongozi. Imandu wa kweri nya. Kakati yibu atula mugundi.
1: Ebigambo nabyogera nalabi ababaka bangi aba parliament nga je bali bataddeke emikono nti kituufu ono gutwagala je atenze chane unyisiza ate kwe kulaba minister bili babalanda nga aliri muwesani ugana nga mada muzei wali bila satu mugumo fatuleza muzei
2: na woni ingiwa
1: ate neba muwoni kugamba biande sisi sibitegede kambu zili bi
2: ya oyinza okukyogera bwotyo naye bwotunu omanyi obanje ogere ntya bika when you are still
1: serving officer
2: naye ebyo byonna tuogerako biki byogere ate n'oli taba mukyamu minister okuganti ono akyaliwo because naye tavanga yo ganti sigenda kukola ki sigenda kujja so ate n'ono bwe yabadde akubira honorable Kabanda yagambye nti temuli mukontana kona temuli mukontana nti CDF akontana ne
1: tata
2: ne tata no kuchikonfirming obo kuchibalaga nti tata yagenda okuba omukampeyinzi omuchi
1: omukuru
2: ne tetunaulirayo kigambo kyonna kuva mukamwa kandogoyi tetunaulirayo mukamwa kandogoyi nti oba kina tete wanaba kwegana
1: tanaba confirminga wado okwegana
2: okwegana tutera waluwa nenga enjogere ganti baganti okusirika kuba kukiriza mungeri emobenda ya tuli asobulu sirika lena agana
1: kino kisoboka
2: kubanga singokera ku machane no mchala una ugandi saba genda ko wano
1: no sirika kati abategedde kino abategedde obogani
2: era tage omugezi tagenda
1: gana
2: namugamba nasirika ati nalikoze
1: tiyanziramu
2: Yazidamu. Kakati cha mirundi ebiri chiwa message za mirundi ebiri neche njagala tumanye nti teri buli ekyogero wano lya kimanya era abakitegeddeko bwendowooza wa waguru abakitegeddeko sometimes walu mungule bakuba yo teasers tebazi kuba kabisa bakuba teasers
1: okulaba
2: kasuka yunda
1: kasuka yo tuulire

0: ganuke mutabala mutaba kufu bwe mutinywesa mwandi kulukutira mwala
1: skebon
2: saba saba simba
1: simba always
2: will it is zibwa
3: kuchena musamva kasasa tufeme mwefe radio simba mplogome nunji edembe nkubuza kogo mlunji auliriza na inkwebazo kubango ucheku umide kulubogora simba edda chika kumina mnana buwezi tiyo ezise kusawe tano tulimukete kile kilero kakutongoza ngule ya radio simba walika yolimi uluganda na okumanya nga tugenda kubera wali ku St. Mark kayunga enteka teka zona zitambula bulungi nyo ngenda kubanga nonya ku sentebe w'ennyumba y'engule omukulu jeje semanda abelebo atyo nga tuteka teka atubulira biche bigena maso enteka teka ilietia abantu chiche wabasubira eragwe nawo ali eyo yenna mu bitundu ebirinanyeewo nongonto kanjuki busana eyo na mwali baddenga mweteka teka nga mwolekera wali eri ku St. Mark abwe mutyo high school mubereho nga wechite chibuze chigulangule chikanula omukonta omuto n'omukulu olabe olulimi oluganda chiche lutegeeza ate maasawo ani nabannange aba rainbow ngenda kubanga nabo bwe ntyo mbakutuusaako baberenga nabo bakubuulira ku nsonga z'ebyobulimi ebyobulimi bitambula bitya byonna mu mbeera eyo tugenda kubanga tubikwasaganya mpola mpola nkyagezaako wano kunoonya ku mukulu jeje bw'atyo aberenga atubuulira ekigenda mu maaso wali eri ku St. Mark High School enteekateeka eri etya byonna nga bwe bigenda mu maaso aberenga bw'atyo abitubuulira na katono nnyo ngenda sooka nkole bwe nti mbeerenga bwe ntyo mufuna kale
4: bola ezizengule
2: sanyu jerere erudeyo kano ke kasera buli muntu erudeyo
5: abugane sanyu
2: simukulu simuto uliriza
6: Eno yesawe yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya simba, wali kapiolimi no kumanya. Nkumi biri abiri mkaga. Egena kutongozi wawo ku St. Mark High School. Kayunga, kurugudurwe busana. Katija nguofu nesanyo elisibu kamu nono. Umusai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingira mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko olabe busana, magoro, nongo. Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, nevi tundu ebili nanyewo. Ujemu beonga abajulizi, gechibuza ichigulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, engule kwabili mwetano. Ngabikutusi wako, KCB Bank, kwagilizo kugena maso, nevi.
1: Radio Simba.
2: Simba.
3: Kuchena musamva kasasa tufeme mwefe radio simba mplogome nunji edembe omulunji auliriza mkulu jeje mfunye kulaini mkulu jeje olibutelevu kumpeo za alwagula simba
7: nisanyi sio kubela anga abatu uliriza bakerede kusimba angela wabachikoze emiaka jona simba jeba dewo tulimusaza alia saba saja elie bugerere mwasomereo eliti wa St. Mark High School mpunako ulwalero tutongoza engule tinta nengule nge tinta mwaka guno bili abili mukaga china jukirwa nchi mwaka guno simba engule yayo eweze miaka abili mwetano era tuze okukola okutongoza chafayo echamanyi wano wetuogerera anga emiliango jitandise okubera anga chigurwa essomero lino litudde ku bugazi obuwerera ddala obukulagira ddala nti essomero lirina ebyafaayo eby'omu maaso lirina recreation lirina ebisaawe ebizimbwe obalaba nga buli kimu ekitegekeddwa bulungi kale nno abantu essanyu lingi wonna we tuyise ne ku makubo abantu buli omu yeetegekera kubeera nga ajja twagala okutegeeza abantu bonna buli omu gye bali mu ssaza ly'e Kayunga ery'e Bugerere n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo nti nno omukolo gw'okutongoza engule kya buwangwa kyennyini ekitandise ku mulembe guno Omutebi ebyobuwangwa byonna ebirala twabisangawo wano kale nno tuyinza okuba nga wano mirembe gino situlina kya buwangwa nnyo kipya kye tutandise naye engule ya simba kye kimu ku byobuwangwa omuzanyo ogwatandika nga muzanyo gwa lulimi tikyaliwo emabega mu byafaayo bya Buganda. Kale no olw'engule World Cup y'olulimi ne bannaffe abalala bangi bazze batandika omuzannyo guno ogw'olulimi ne kigufuula ekyobuwangwa ku bwakyo nakyo kati ekibalibwa mu byobuwangwa bya Buganda ebingi. Kino enkizo gye kirina kituyamba okukuuma olulimi lwaffe, obuwangwa bwaffe, kalicya, empisa, ennono byonna okulabika nga situbiragajjalira ne tulowooza binti bineewanirira byokka. Tuteekwa okubaako kye tukola, omulembe buli lwe guddawo, oguvaawo ne guddawo, omulala ne gujja. Omugujja guteekeddwa okusanga olulimi nga bajjajjaffe bwe baalutulekera, wadde wabeerawo ebiba bijja ebipya ne byeyongeramu, naye kitukakatako okubeera nga waliwo enteekateeka ennungamu era esuubirwa okubeera nga yo ekolebwa okuwagazisa abantu olulimi lwabwe, obuwangwa ate n'okubikuuma. Nga mwotwalidde n'ebyafaayo by'ensi kye tuyita current affairs. Engule y'omwaka guno egenda kube kutuusibwako KCB Bank for People for Better n'ama company amalala mangi. Kyetujjukiza abantu nti engule emiryango giguddwawo kati sawa nyawe era wenjogerera abantu batandise okuyingira mbalengera ku miryango. Wabula engule yonga kubwayo ejja tandika sawa 8. Kitegeeza nti olina obudde wakati w'essaawa zino 4 n'essaawa 8 okubeera nga weetereza naawe n'ova ewaka. Tolowooza nti nno engule ekuyiseeko. Abalowooleza abamanyiira ebintu eby'ekiro, engule teyingira mu kiro. Tutandika saawa 8 okutongoza. Ekinene nyuzi n'agenda okwera saawa 12:15 tujja kubanga omukolo gw'okutongoza engule guwedde. Kitwale nga olunaku olw'ebyobuwangwa lw'osaanye okwetabako naawe ekyafaayo kino n'okirabako. Essomero lino mwe tuli lirina ebyafaayo eby'amaanyi bibiri, lye limu ku masomero Ssaabasajja Kabaka ge yasima n'alambula. Si masomero mangi nnyo nti gafuna omukisa ogwo, era ekyali wano kyali ky'amaanyi nnyo. Si ye ye Kanene Katikkiro wa Buganda n'ajja mu ssomero lino nga kye lijje litandike. Kati kibadde ekirooto kya ssomero lino nti mu byafaayo ebingi bye baagala batuuse ku bantu beeno, singa bayambye ne ku bantu okubatuusaako eky'obuwangwa ky'okutongoza engule era kituukiridde. Kale nno kweyozayoza era abazadde kye beesunga ab'essomero lino. Essomero lino bwe tuvaayo Simba n'egamba nti egenda kujja mu bitundu bwe biti naddala ng'essomero, tuba twagala okugamba abantu b'ekitundu ekyo nti nno kimusaanye kubajja webajjula ate ne munoonya gye bawaata. Amasomero amalungi gatandiseewo mu bitundu byammwe, amasomero mugakozese. Tewaliwo nsonga lwaki oleka essomero eddungi bwe liti mu kitundu ky'ewammwe nga gye liri ate n'ogenda ng'onaayiza kuno Kampala ajjudde ebisoomooza ebingi, tulafiki gyamu, busazi bw'ensawo, biki biki biki. Kale nno abazadde beeno mwenyumirize okuba muyina essomero nammwe mwe musobola otwala abaana bammwe nga lya mutindo ate nga aliisa n'ekitiibwa mu buwangwa n'ennono. Bwe tutyo bwe tuli, abaana abato bakuyingirira silimisi 15 ate abakulu ba silimisi 1,000. Engule egenda tambulira ku mubala ogugamba tinta tinta n'engule ng'etinta ku 2.5. Bwe tutongoza olwaleero kiba kitegeeza engule etandise era enkya ku bbalaza. Abawuliriza mwenna ku radio sawa zigenda okuwera 3 nga mwenna mwenna muli bulindaala okulira World Cup y'olulimi ey'omulundi guno egenda kuba ndala nnyo ng'egatta emyaka 2.5, naye ate nga essa n'ekitiibwa mu nkyukakyuka n'enziri mu byenjigiriza bya Uganda, abamu kye muyita curriculum development, competence curriculum. Engule yeeyubula, twagala okutuusaako okusingira ddala naddala mu baana abato bano endukusa. Tugenda kusinga kuwa engeri omwana wa Buganda owa Uganda ow'omulembe guno yasaanye okulowooleza mu mbeera emwetoolodde, so si kukwata bukwasi bintu bukusu. Obukusu tubutambuliddemu okumala ebbanga kubeera ddala ku education abazungu gye baatulekera. Tumulina nnyo kinene kye butukoledde ky'ovulaba ne ministry education yasazeewo n'ekyusa mu curriculum nga twagala abaana abalowooza abakyuka abalowooza n'embeera nga bw'ekyuka, abaana basobola okutuukira mu buli kusoomoozwa okuba kuliwo wikolita adaptation. Kale no n'engule egenda kubeera ng'ebwolekeza obuufu obwo, omulembe gwa kulowooza n'engule 2:26 engule ya kulowooza. Kyetudde tukugamba tinta tinta n'engule ng'etinta ku 2.5.
3: Kali sebo, tuweanza nyo tuweanza kemukulu jeje semanda.
7: Kwa gali zaba kituwega takobo na banguwe, siku tuka wanusawa kumi ngulia ganti ya dina badendo wazabi achiro. Engulo kutongo zengule sikuwa kwa achiro, kuwa kwa misana. Sawa munana zikusange ngotu segwa na wachereye. Banga munana gwenyini tukenda kubanga tutandika nechibuze chigula ngule olwe ngule uligotube chibuze chigula ngule chibuzibu omwana omuto ya ingizo omukuru omuto wakumulema omukuru atawa aba yole kedolusozi igambala gala kubanga abatoto babuzo obubuzo omuto nekamu omu kisoku ingiliza omukuru singomu tale mwaka buza akato atoro omukuru yaba yole kende chivuzo chikakali kala oku ingile ngule kuba kukarubie na ye bwetyo gunyuma nyonyonyonyo omukuru guno mubunke nke bwagwo era che chisombola abantu gwera birako buli kintu kibeera n'ennyuma yakyo nze ntero bagamba omupiira gunyuma mu ngeri yagwo ekivulu ky'abayimbi kinyuma mu ngeri yakyo ekigwo wano mu Buganda kinyuma mu ngeri yakyo ebikonde abageyingira omuzannyo gw'ebikonde gunyuma mu ngeri yagwo jangu olabe engule okakase nti ati nayo eyina ennyuma yaayo
3: kale tweyanzannyo tweyanzege
7: yes sebo
3: kale omulungi awuliriza gwanaita babotyo mukulaba engule ngetongozebwa walibadde osambya sambyako wali ku St. Mark High School ku lugudo lwebusana ewe tugenda okubeera olunako lwale nange we naba maliriza wano ngenda kubanga mbeyunga ko kakati kanteketeke bannaffe aba Rainbow babeerenga batubuulira ku nsonga z'ebyobulimi.

0: naye nze okusinga njagala okukoowoola be nnalaseyo kubanga balina ka leediyo sinnabalaba
1: tonabalaba ekirungi kati bakuwulira oli live ku mpewo za simba bakoowoole
0: nkoowoola kayonda akamada nnaalongo maavuwa nti mwanguweeko emmotoka yonna mugigambe edduka ekikumi
1: bagambe nno n'ebifo biggwawo
0: ebifo byo birabika ngaebyaweddeweddamu lwayo
1: nekwina entebe endala
0: waliwo ze baleeta bayingiza buyingiza
1: entebe zizo ziyingira bajja tuula mu ntebe endala ezijja oba bakwatire ku ntebe tonaba bakwatira
0: nsinze kukwatira kayonda hamada
1: omuyita otya gundi gwe nno
0: oyo omwana wange nepa wange mugamba yanguwa bange yesekiwereisokiwere
1: yategedde nti oli eno takuba emigo bavudeyo samwenda ogweki
0: yategedde ngambye asanga wano yabira kampala
1: abeera kampala kugamba omwami abeera mu migaati eri gobeera eno mu mayuni
0: nze mbeera sebo mu mata
1: nawe obeera mu mata kyokka bannange
2: abadde abitabudde tamanyi ti amata gagenda na migaati
1: ndiseemukulikekubo tubulireko tubulire tuvudde erinyalo gwaerinyanfe
3: anet nviridde wano wantete
1: ovudde wano
3: wantete nsooka okubebaza dairectawo essomero lino dairecta bukenya nti atukozeemu omulimu munene fe baani basitulidde engule nejja wano mu kitundu kyaffe mukitundu wano twatuyiga omuntu era twagufunye tuli wano tunyumirwa nayasunga nnyo okulaba abakozi ba simba bonna maama kyannaku jajja semaana bangi bonna wayebako situmaze omulaba vaibu nene
1: yakuta omuzina omwepikira omwepikira muyite
3: mwepikira kakosi mwepikira mmeye vaibu nga alina nene
1: ewakiryanga abantu banansona okwepikira abantu kakati naawe nno oba ojja yanguwa kubanga bakwepikira nabo we bali bayitirivu
2: ntuuka njagala kusaidi yajjo babiri yakono babiri
1: weddira kinyamu
3: nze neddira nyonyi
1: weddira nyonyi nyonyi ki nyonyi nyingi
2: ayinza okuba yaddireyoko pita
3: aledda sebo neddira nyonyi ebeera mu bbanga abagiyita mpungu
1: bagiyita mpungu
3: ye sebo
1: weddira
3: ye sebo
1: kama katonda ono yaddira mpungu
2: mbadde manyereko pita
1: serikopita muyeddira mpungu akati soko tukulireko ola abantu b'omu bitundu bino byona njagala oyogera ebyalo 15 nga tosiise
3: nkoowola abantu bewantete ewantete bibusaana kayunga kibuzi nalumuli busunsuli nakatovu nalya mabidde
1: yonalya mabidde nakyo kiri eno nakyo kyekiri bannange kale
2: nkutadde
1: otadde oke katono nnyo nga tonabakunta mu dakiika emu yokka
2: esebo
1: njagala kubategeeza abawuliza ba radio simba nti twatuuse dda ku st luke watuli eno ekintu kyakutte dda abantu bayingidde batudde ekira kyenyiza okubulya nti kati entebe bayingiza ntebe endala kubanga entebe ezasooseewo
2: ziweddewo
1: tubazituddeko ate atuwata seguka sebo
2: kyekituufu
1: aseguka te kati njaga kubula nti engule mukadde katono nnyo tujja kubanga tulaba ekibuuzo kigulangule nga kitandika abantu bayingira ku mulyango bajjudde mu kkubo bayitawo
2: ate na batula batutuuse ku kigulangule nina okukomyawo esebo
1: tujja kudda twonge tubategeeza ebirala webale nnyo
2: kale sebo regina tukubuuzako nawe osinze okuba nga obuzaalo bwaggula siimu empologoma ennungi eddembe banno bali eri mu vaibu obawulya bulunyi engule ekibuuzo ekigulangule regina obadde olina okubaayo naye twagala okwebaza mukama katonda yakitukoledde obulunyi okulabika nga ate omwana n'alabika kuliko omwoyo ekirungi ababadde klasi mwena nitubabuuzaako nnyo mwebala okubeera ku mukutuwali bwaggula siimu empologoma ennungi eddembe agamba kimwami mayanja nkutumiddeko nnyo era nkubuuzaako nnyo nalungo naseje ne nkubuuzaako nnyo irena ate nga kutadde ka bakama nti ogamba otya omukulu engineer medi webala okuba nga olinnyo kalio ogamba otya ate era katubuuzeeko nnyo nomukulu muzeimbaawo ogamba otya omukulu kaggwa ne tukubuuzaako nnyo roni webala okuba nga kwolinnyo omukulu gwali bwaggula siimu empologoma ennungi eddembe agambaki banaaya bekirinnya timu kirinnya faizo kale mwena tubatumiddeko nyo tubabuzaako nnyo mukulu waligo katukusabira omwana alekanga agenda asuuka bwati omupolampola ekyo kirungi nnyo nyini ddadana mwena nkankomewo menye kuru yonayonayonayona nkomawo yonayonayona naye nga okusingayo yona ngenda kugenda kubabadde class kuru yona wano tubadde tukyali kulegina nga tumuyozayoza mwena mbakuwonako nga njagala mumalirize okuyozayoza omukyalo oyo regina nti no akuliko omwoyo kale kamala okulabika nga nfunayo wano kasente katono nyo engule egenda maaso wali ekayonga engule egenda maaso

0: okusimba mu budde.
1: Munnange enjawulo teri ku mukisa, wabula eri ku budde bw'osigiramu.
2: Musigenge enkuba yaakatandika okutonnya, tokkiriza mukisa nagumu kuyitako ogw'enkuba. Ensigemu buli kinnya n'amabanga amatuufu, amakungula amalungi gatuuka mu kaseera akatuufu. Abadde Monsanto kati yebbaya, naye ensigo zisigadde z'ezimu ezaakakasibwa. Simba mu budde obutuufu ojja kumbuulira.
3: Olugendo lw'okufuna ensimbi okuva mu makungula go agakasooli lutandika n'okusalawo okutuufu ku nsigo ki z'olina okusiga, wabula ng'oyita mu kweteekateeka, okukola ennyo wamu n'okweyambisa enkola z'ennima eri ku mulembe. Abalimi basobola okwongera ku makungula gaabwe era ne basobola okuyimirizaawo ne famire zaabwe.
4: Kati gwe omulimi ateekateeka okulima, nkusigirira ensigo ya kasooli eya DK777 eno ng'ebala nga muyiko osobola okufuna ensawo wakati wa 35 n'amakumi 40 bw'ogoberera ennima eri ku mulembe.
3: Obubaka buno bukutuusibwako Faith Agro Inputs nga bayambibwako Bayer okusobola okuzza amaanyi mu balimi nga bakola okusalawo okutuufu ku nsigo za kasooli ezirina okusimbibwa okufuna amakungula amalungi n'ensimbi mu maka.

obutonde bwensi bingi ebikyuse ngettako okuggwamu obugimu ebbuguma erisukkiridde sizoni zikyuse nnyo nga w'osuubira enkuba kabakasana pereketya ate nga lwetonye etwala birime abaffe kati tukole ki byonna mu pulogulaamu obutonde bw'ensi ne banno ng'ekutuusibwako radio simba n'obuyambi okuva mu famu radio international ng'eyambibwako gavumenti ya canada.

0: kwanjula nze mu biro ali naye nkujukiza nti tuli wali eri ku St. Mark High School e Kayunga ku luguudo lw'ebusaana okubanga tutongoza engule ya Lubogola Simba era nange bwe mmaliriza wano ngenda neeyunge ku bannange nawe kityo tubakubiriza abantu musaza lye Bugerere mwali badde musambya sambyako bangambye nti ekibuuzo ekiggulangule kitandise era mu maaso awo ku ssaawa mwenda n'ekitundu tugenda kuba ne Martin Amaiko ng'atubuulira embeera nga bwetambudde kakati n'olunaku olwaleero tukomyewo tubeere nga tuwumbawumba pulogulaamu yaffe eno ku nsonga z'obutonde bw'ensi naye kino tusaanye tutambule nakyo tusomesezza nnyo okusimba emiti naye abaffe okugirabirira okulaba nga gikula ekyo kyo tukitunuulidde abantu bangi gw'osobola okugamba nti wakasimba emiti emeka n'akugamba nti mpeza ekikumi n'omubuuza wali ozzeeyo n'olondoola emeka egitaali bwankuyege emeka egikuze era nga gikyaliwo emeka egisaliddwa ng'ekibuuzo talina kyakwanukula ekyo nno Irene jakikuwa ogende nakyo ministry ekitunuulire nti abantu tubasomesezza nnyo okusimba emiti naye tubasomesezza okugirabirira omuti tugutwale ng'omwana gw'ozadde gw'olabirira okuva mu buwere n'ayavula n'atengerera n'atambula n'ayiga okwogera n'omutwala ku ssomero n'amaliriza n'omuteekerateekera obufumbo n'omuti twali badde tugutunuulira mu mbeera eyo nja kusaba Irene alamuse kwawuliriza ate tutandike ku mulamwa gw'olunaku olwaleero
1: nsanyuso nnyo okubeera wano abatuwuliriza baffe era mwebale kutuwuliriza amannya n'eddoboozi bampita Irene Nanyondo nga nva ku kitongole eky'obutonde n'amazzi wano e Luzira ekikwasaganya byonna ebikwata ku kulabirira obutonde n'okusaasaanya amazzi n'okulaba nti amazzi getufuna mayonjo wano mu ggwanga
0: twesimye okubeerako nawe olwaleero omulungi awuliriza nkujjukiza nti osobola okwenyigira mu pulogulaamu eno butereevu n'oyimusa eddoboozi lyo era naawe n'owulirwa ng'oyita ku nnamba yaffe etali yakusasulira bwe nkugamba nti ennamba eno si yakusasulira kitegeeza ki ennamba eno bw'onoogikuba ejja kuba ekugjako n'oluvannyuma ekkubire nkusaba bw'eneeba ekkubidde tolina muntu gw'ogenda kubanga oyogerezeganya naye wabula ojja kuwulirako eddoboozi lyange nabwe kityo nkusaba owulirize bulungi nnyo endagiriro toerabira okwogera erinnya lyo nawa gy'osinzidde enamba eno eri nooti bbiri nooti mukaaga bisatu kikumi asatu mu bbiri nooti bbiri nooti mukaaga bisatu kikumi asatu mu bbiri bw'ogibipingako oba n'ogikubako katikatikati kweri egenda kuba ekugjako n'oluvannyuma bwetyo ebeere nga ekukubira nkusaba funa abantu abasirifu bw'oba tosobodde gikubako kaakano osobola okuyisaawo kaakadde bw'otyo mu biseera bye eby'eddembe ng'ofunye abantu abasirifu awatali bikutaataaganya n'ogikubako ejja kujjako n'oluvannyuma ekkubire goberera bulungi endagiriro wuliriza ebikugambiddwa nabwe kityo obeere nga anaawe owulirwa kale kaakati ku mulamwa gw'olunaku olwaleero tuzze twagala okulaba nti abantu bategeera ekintu ky'okusimba emiti ate n'okubeera nga bagirabirira ekibuuzo kyange ekisooka lwaki okusimba emiti n'okugirabirira kikulu nnyo eri abantu ab'enjawulo b'amaka ate n'ebitundu gye tuwangaalira
1: obukulu obuli mu kusimba emiti n'okugirabirira njagala nkigeraageranye ku muntu alima ekintu ekirime kyonna oba ebijanjaalo oba kasooli emirundi egisinga wetwewaayo genda okulima tubeera n'ekigendererwa ekigendererwa kiba nti bwenteeka ensigo yange mu ttaka mba nsuubira giganyulwamu so buli bw'olima omuti n'obeera n'ekigendererwa ekyoggulabirira paka ky'ogusimbidde kyoyagala ogukungulamu nga kituuse oba ebbanga eryo nga lituuse wandibadde ofunamu amagoba oba ekyo ekigenderwa kyalibadde kituukirizibwa naye buli bw'otalabirira muti nga bw'olabirira ekimira ekirala nti bw'osimba ebijanjalo n'otabikoola toganyulwamu era bw'osimba omuti n'otagulabirira tegukuwa kigendererwakyo so y'ensonga lwaki tukubiriza abantu nti omuti okubeera ogw'omugaso gy'oli enkera ofunemu obwe mbao obwe ofunemu emiti obwe ofunemu amino ofunemu embawo obofunemu ebikondo obofunemu amanda oino kubango ogusimbye nechigendererwa echechisoka nokujja mtu wego tebasimba busimbi no gamba anti enchanjagala kungula miti
0: no.
1: Oino kumanya anti mwensimba emiti jino echigendererwa change chichi era chechikuwa endabirira bwe gubanga omutingu simba lwa kufuna mbawo nino kutandika nechigendererwa echo kubanga endabirira y'omutyogo eja kuva ku nsonga lwaki ngusimbye era kyovola kunga ekiseera kyagwo kituuse ekyokugusala obeera osobola okugufunamu kiwatebereza okugufunamu naye buli bw'osimba omutingo ogutaddewo obutensiti kubanga ali yasimba nange kansimbe nja kugukolera nja kugusalira nga maaso eri toina kigendererwa era tukakana ukomyewo gye ndi nogamba nasimba emiti naye jansala saajifunamu
0: kakati nsaba otwawulire wakati w'okusimba emiti ate n'okubanga oguteekawo era n'ogulabirira
1: siri musoga nva mu Buganda naye abantu abasinga balina enjogera nti omuti mu Busoga gukula mwene gukula goka naye ekyate kya bulimba
0: wetukolera ensobi
1: omuti tegukula goka omuti nga bwe wayogedde ng'otandika programu eno nti omwana omuzaala n'omulabirira paka ng'akuze kye bayita okusimba omuti okugulabirira yenjawulo eriwo ey'okugusuulayo obusuuzi waliwo bano nti nina ettaka lyange kansimbeyo emiti naye oyina ogisimba n'ekigendererwa kubanga buli bw'ogisuulayo obusuuzi era nga bw'ogisuddeyo bw'ogikola ki bw'ogikungula era emitendera gy'okusimba emiti mikulu nnyo nti ettaka ly'oteekako omuti olina okusooka n'olyetegereza nja kuwa nnyo ekyokulabirako mu Uganda wana abantu betanidde nnyo okusimba kalitunsi naye ogenda neweesanga nga buli ayagala okusimba kalitunsi agamba n'ettaka lyange ku kisenyi gye ngenda okuteeka kalitunsi ebyo byonna bigenderera mu ndabirira nti omuti gwa kalitunsi buli bw'ogusuula mu kisenyi tolaba nti abantu bagamba nti kalitunsi
0: anyonya
1: amazzi naye balimba omuti gwa kalitunsi ekigunyweza amazzi ng'ogutadde mu ntobazi kiri nti kalitunsi takula bulungi wali mazzi mangi so ogenda kusalamu emyala ogenda kuteekamu emyala egitwala amazzi osobozese amazzi okufuluma amasaamusaamu ate gasigale kalitunsi asobole okukula naye ali bwe tubeera ne site seze bbiri nze n'ensimba ettaka eritaliimu mazzi muttaka eritaliimu mazzi gwe n'osimba muttaka eririmu amazzi ojja kwesanga nti omuti gwange reti gyekulirako oba spiri yanjawulo nnyo gwojja kubeera n'akati nga katono nga kawanvuyirivu ogwange gujja kugenda gugejja okumpa ekyo kyennyini kyembeera ngwagaliza then n'ekyo ekirala ekyokwogera ku ndabirira buli kika kya muti kirina endabirira yaakyo eyenjawulo bw'oba osimbye miyembe engeri gy'ogirabiriramu okutandikira ddala bw'ogi spacinga spacing kwe
0: amabanga
1: g'owaawo omuti gw'omuyembe gubeera n'ekikoola oba amakoola nga magazi nnyo ekitali ku muti gwa kalitunsi oba ekyawukana ku muti gw'omusizi oba ekyawukana ku muti gwe tulina ffenna gwe tumanyi mahogani mu lufuutifuuti nti buli muti gulina obwetaavu bwagyo okutandikira mu nsimba nga bwe batugamba nti walibadde osimba emmwanyi walibadde okola fuuti tugeze oba nnya ku nnya mpadde kugeza kati kagibeere miyembe bw'oba ng'osimba gya sente ng'ogenda kusimba nti nsimbye wantu wanene nsimbyewo miyembe gyokka tosobola kukka wansi wa 5x5 meters so oyina okubeera n'entegeera nti bwe mba nnima emiti gino kyeki biki bye nnina okuteeka mu nkola okugiganyurwamu era bye bikuwa endabirira maaso nti emiti njikoola oba emiti njisalira oba emiti tugisalamu ku myaka gino nga bw'olabirira ebijanjalo no bikola kasoli no mukola ne mutijino jine mitendere ejo

0: era je tuita nti kati guno mutimu labirire guno mutisimu labirire
1: enyam waluwe nsonga je tuogera kenkuru ya balimi okusimba emiti mu nimiro yawe chichi omulimi kye yandisinziddeko nga asalawo kubanga akola enkola eyo kusimba ebirime n'emiti wamu
0: enkola eyo ate mu kyasa kino ng'ettaka lyaffe likendedde nnyo kubanga population ya Uganda oba obungi bw'abantu mu Uganda bugenda bweyongera yenkola emu kati gavumenti gy'eri mu kukola ki mu kukubiriza abantu okutwala oba okubanga bakozesa yenkola tugambe nti yenteekateeka omulimi bwa
1: omulimi gy'akola
0: na mu bugenderere mu bugenderevu n'agamba nti ngenda kusimba emwanyi naye emwanyi zino zeetaaga kubanga fenna tumanyi nti emwanyi n'amatooke bintu ebyetaaga ekikome ekisaamusaamu so wabeerawo obugenderevu n'omanya nti omuti guno oba emmere eno etambula na muti guno era no abakugu bw'oba tomanyi abakugu bakubuulira ku district tulina abakugu bano betuyita extension workers abamu ba agriculture extension workers abalaba forest officers naye nga bakuwabula ne bakugamba nti bw'oba oyagala okusimba emwanyi wano mu Buganda twakozesanga nnyo emituba naye bw'ogenda n'otunula mu byalo by'abantu abantu tebakyakikola simanyi lwaki naye ng'emwanyi okubala obulungi yali badde ebala wansi w'omutuba oba omuti omulala gwonna ogubeera nga bakuga oluŋŋamiziddwa nti guyitamu akasaamusaamu era negukola ekisiikirize ekisaamusaamu kiva ku bintu bingi amakola gaakyo gali gatya biki beegusuula wansi biriikiriza bitya ettaka si buli muti nti bagukozesa okuba nga bagutabika mu mmere ate si buli kika kya mmere kigendamu emiti tuyina emmere kale nga ebijanjaalo nga kasooli amabanga ago gaali badde manene nnyo ate okusinziira ku mabanga ge waalikozesezza ng'olinamu amatooke oba ng'olinamu emmwanyi so eyo enkola nnungi nnyo kubanga ettaka gye lyeyongera okubeera ettono tuba twagala okufunamu emmere ate era tuba twagala n'emiti gino gikole kigikulireko kubanga nga bwe tutunuulira embeera y'ensi emiti gikola kinene nnyo okutebenkeza embeera y'obudde naddala mu nnimiro gye tujja emmere bwe tuba nga tulina imagine ng'ogenze ng'emasaka ng'ekitundu kyonna kyonna basimbye kasooli nga tekuli muti nga basimbye matooke tekuli muti kyekyeya abantu kye bagenda okukaaba emirembe emingi ennyo so tukubiriza abantu okuba nga batwala enkola y'okugatta emiti wamu n'emmere yaabwe gye babeera basimbye
1: enyabo kaakati ekibuuzo ekirala olowooza kyali badde kya buvunaanyizibwa omulimi okusimba emiti gye gimu oba ekika kye kimu wonna mu nnimiro ye
0: nga kuliko emmere ekibuuzo ekyo nja kiddamu emirundi ebiri
1: oba basinziire ku bitundu gye babeera n'obwetaavu bwakyo
0: nja kuwa ekyokulabirako enkola eyo ey'okutabika emiti n'emmere ku nnimiro emu ekolebwa mu ngeri nyingi nnyo lwakuba abantu abamu bamanyi mulundi gumu kati nga bamanyi ekintu kimu nga kyensoso okunnyonnyola nti ogenda otobeka n'osuulamu amatooke n'osuulamu omuti mu matooke naye oyinza okubaako n'ekapaati n'ogamba nti siina nkuwaka kano akatundu
1: kankasemu ez'enku
0: nga zifaanagana era n'ekyo tukiyita okutabika emiti ku ttaka lyerimu okulya ennimiro oba oyinza okugamba ku kakompawundi kange buli wonna wonna okwetoloozaawo nja kuteekako omuti nga naku zino abantu ba Griveria mu Luganda bamuyita batya kubanga akola embaawo ate era akola firewood era akola ki okuddaabiriza ennimiro n'ogenda nga ogisimbako okwetolooza kompawundi yo so tekirinaamu buzibu naye ekisinga obukulu ekigendererwa kyo
1: ki
0: yes sir
1: mungano wange wenamutamba lamusa kwawe.

0: Boosty ne Stink Energy Drink. Ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yaakyo ekuzabujja. Kisange mu buli dduka okwetoola eggwanga ku 12 zokka.
1: Must be Stink from the makers of Pepsi.
2: Chadala KCB Bank. Ekomyawo mu maanyi. Gwekula akaunti yo. Obateka yo sente okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime, data bundles, okuteeka yo okugya yo sente.

0: gejisimbi wakumabali ne miti eja fe eje demi nene nge misizi jaliba deji kola na ye chivuzo chiberanti walireseyo bangachi
1: futi mmeko kumakulu saru saru
0: government tekuwa kulungamizibwa nti walireseyo futi bili satu ubanya na ye wakati wange nawe waliwe mitije tumanyi nti guno mutigu geja nyo nga mu butuufu bwago tosobola gusimba wakati mu lusalo salo lwa munno na olubaula nga ba neighbor ngo ino okweyongera ko mu ndeewuwo tubale kati ngo tubale nga omuvule zali bade mita nga nya tano okisoka amakola gago ne na matabi gagagala nnyo so buli bwo gusimba kumpi no lusalo salo obo olese nkayana wakati wo ne waniba era tuletwe nabantu betulabye nga basimbye emiti nga amine miyembe nga gusimbide dala ku nsalo salo atenga neighbor we yagulia nenga tusobola nga tetosobola mugana kugulia kubanga ogusimbye mu kifo wegutaina kubeera tulina okubeera abaegendereza nga tusimbe emiti gino na daleji kulanga minene nyonyo tulekee wakati wa meters 3 ku meters 5 tuleme kaya na neba neba baffe echo techitegeza anti boundary yo oba olusalosalo lo lukomyao na ekiraga anti nga wetoloze nnimiro yo okoze ekisikirize ekiyamba ebimera bi ebiri munda okukula obulungi yesebo
1: aha mulisa nkomyewo tugambye nti twagala emiti gino tugirabirire nga baana mu kusimba emiti oluvannyuma lwa Irene tunnyonnyola ebirungi ebirimu na lwaki twagisimbye golooza abaana abaami abakyala abakadde wamu n'abavubuka obuvunaanyizibwa bwabwe buli luddawa mu kulaba emiti gino nga gikula
2: neyanzanyo aliyo okuleeta ensonga eyo ndoza fenat we tuli wantu bila tulaba ebitongole ebyenjawulo ebyanakiwa nolabanga bakoze campaign nolaba nti bagenze basimbye emiti bitano wano bawulira ne baga efe tukoze campaign tusimbye emiti lukumi nolaba abalanga baga tufe tugabe ensigo abagala okusimba emiti kampani ezenjawulo nga zikozesa corporate social responsibility naye nolwali lunja kutumanya ensonga oba enjawulo eri wakati w'okusimba emiti n'okukuza emiti ere naku zino campaign tetu chayagala zita planting trees ero uli natu campaign we are going to plant 1000 trees tugenda kusimba emiti bitano
1: moja jitu kiza
2: babuka banange bakwano bange ba mama ba chala bana yetu lekira just kukoma kusimba miti emiti tuino obuvunanyizibwa obujikuza ere naku zino campaign zino kuchusibwa muko kumanya
1: neti kya kuma naturing trees
2: tichina kuma ku planting trees tugateke ensonga danti planting and growing trees nje mitu tujisimbe ate tujirabide jukule tojalaba campaign abantu bagenze bitongole benja olutubirabe eyo bikole emirimu ejenja olo mu committees af ne basimba olunaku le basimbe bonna le bagenda ogenda okoma nga waisewo mwezi nga
1: gumu
2: okoma nga waisewo mwezi nga gumu nga neje basimbe emiti nga tewali wokebera akebera tewaliwo effort hiyo nayo na kujira bidira kukula omuti twandi bazenti no tukoze echenja ulo nga tugula bidide ne gukula so no sikoma kusimba miti kuka tujira bidira miti na fefe nyini ama kampana agenja ulo agateka mwaka sente okusponsoringa campaign yezo bitongole ebyenja ulo ebiteka mwaka sente okusponsoringa campaign yezo tulabidide miti jino ate jikule jireme koma jireme koma kusimbibwa neyanzanyo
1: okay. Irene ina chagalo kuongereza
0: nina chenjagalo kuongereza ako kubanga bobuzize chibuzo kino kinkuteko omugaso gwa gwa muvubuka ogwa jajja ogwa omwana omuto
1: nyao
0: chenjagala abantu bamanye oba twejukanye olwalero nti emigaso gye tufuna mu miti tejisosola ani aganyulwamu ani ataganyulwamu fena tuina che tufunamu olwalero luno tuli mu gatonya ono si ono August
1: September
0: tuwade tusubire nkuba eyamanyi nayo olwalero luno ebugo mumbadde nzija ngenzo kebera ku temperature yo wabweru ngebala 30 degrees centigrade ne mu butufu

0: wayo singa tuli wakati wa 19, 21, 25, chitegeza nti buli omu alina omulimu ogwokola, sigwa jaja, sigwa muvubuka, sigwa mama, si naye fenna fenna nga tetwawudde nti olina myaka emeka. Kubanga ebituluma nga tetusimbye miti tebyawula myaka. Era kyenva nkubiriza abavubuka abakyalina amaanyi okugenda okusimba emiti basimbe. Bajjajja basobola okubuulirira abaana nti mwana wange wefe twakulira emiti gyatugasa bwe tuti, nabo bakola omulimu gwabwe. N'abaana abagenda okubeera mu future yenkya nabo beenyigire mukola ki, mukulima emiti. Ate nga mukwano gwa Mulisa bwagambye, si kulima bulimi
1: n'olekeeyo,
0: naye okulima okugirabirira bwe buvunaanyizibwa kati bwe tulina. Era nga bwagambye nti campaigns nyingi tuziina, naffe tulina campaign yawo ku ministry tugiyita 40 million tree campaign, wetuyita buli munnayuganda okusimba at least omuti gumu. Naye ekimu kye tusinga okubiriza abantu nti omuti guno gutwale nga mwana. Kyovola batugamba omuti gumu buli mwaka gw'oba osimba. Bw'osimba omuti gumu buli mwaka munnayuganda buli omu n'atwala n'akyeteekamu nti nsimbye omuti gumu, tubeera ne miliyoni 4 nga bannayuganda ze tusimbye. Ate nga mwangu gwakulabirira kubanga oba osimbye omuti gumu. So wetuwera mu nyumba y'abantu musanvu ewaka, buli omu n'agusimba abantu musanvu. Nga buli omu kimukakatako okulaba nti omuti gwasimbye gukuze, Uganda eba egenda kukyuka. Ate si Uganda yoka, n'ensi yonna mwetuli, embeera y'obudde eba ejja kukyuka.
1: Tulina bannaffe abayita ku nnamba yaffe eri etali ya kusasulira, balina kyebagamba, nsaba mubawulirize tubaanukule.
2: Amannya nze Nagai Maria. Okusimba emiti oludda kirungi kubanga tuleetera enkuba ennungi, obutonde bw'ensi okubanga bulungi, mpozzi n'obutakubibwa kibuyaga mu amaanyi nnyo, n'egyo emiti gyennyini kituyambako tuleetera empewo. Siwagira nnyo batema miti, ate siwagirira ddala banaffeende mu kitundu kyaffe tubirwanako nnyo. Kubanga batuterawo obuvunaanyizibwa nti buli waka olina okusimbawo omuti ku kkubo. Kati ate eno ye tukikwata nti kyakyama nti olina okusimba omuti.
3: Amannya gange nze Muliro Siraje, ndi Seetanamanoga Mugombolola ye Namuganga District, Mukono Constituency Nakifuma. Twebaza olw'okututeerawo omulamwa guno. Ekyamazima okusimba emiti kiyamba obutonde bw'ensi. Enkuba tugidaaga kati ebuze, naye nga kivudde okusanyawo obutonde bw'ensi. N'olwekyo twalinyigidde mu kusimba emiti egyo, ne tusimba emiti okusobola okukuuma obulungi bw'ensi, kubanga bulungi bw'ensi tugenda tubumalawo. Emiti egyo gyali mirungi nnyo. Bakitaffe bakulidde bataata baffe ng'enkuba etonnya, enkuba n'eba ya kigero ate n'eba nnungi. Naye kati enkuba ebulidde ddala, ekizibu nga kiva ku butonde bw'ensi olw'okubanga emiti gisaanyizibwawo. Twenyigire mu kusimba emiti, nze ndowooza n'abaana be tuzadde tubakubirize, nga buli lw'ozadde omwana buli gw'ozadde osimbayo omuti.
4: Ekirungi ekisimba emiti, emiti gituyambako giyigira enkuba, emiti gituyambako okugira enkuba era ng'etunyamba emera yaffe era ng'abituwa emmere. Bwe tutema emiti, ekyeya kiyinza okujja ne kiba nga tetukyafuna nkuba kubanga emiti giyinza okutuyambako yinza okukola ekibira kubanga emiti giattractinga abantu okugigirambulako. Kati tuba nga tukulimye emiti nga tetugitere yinza okukola ekibira, ate kati ekibanga amalira forest nti abantu bava ebweru mu Uganda ne bajja ne babirambulako. Emiti tekiyambako okukola oxygen abantu gwe bassa.
5: Nze David Gadebo njene Nsalamu ya Mayuge. Programu ya mweno nze njikanyisira nnyo ey'okusimba emiti, era emiti gya mugaso nnyo kubanga nze kakati ndi wa myaka 5-8. Emyaka gye mbeereddewo muto nga enkuba etonnya, era nga etonnyera mu kiseera kimu ekituufu, naye embeera y'obudde nga bwe twagyonoona, era kati enkuba tekyatonnya, era kyekigenda n'okutuleetera enjala. Ekyeya kati kifuuse ekyeya. Ewe nkulidde nga ndi mwana muto, omwezi guno ogw'omunaana abasimbanga abaasooka bandibadde batuuka kungula, naye kakati guno guguno gwa munaana tewali wadde eyabadde okusimba. Kakati nze eky'okusimba emiti nze nkisanyukira nnyo singa kibadde kisoboka.
1: Kale abo be bannaffe abayita ku nnamba yaffe eri ya noti 2 noti 6 3 12 eri noti 2 noti 6

0: bisatu chikumi asatu mobili 020 mukaga bisatu chikumi asatu mobili aha Irene obubaka bwo obuwumba wumba eri bana Uganda
1: obubaka bango obuwumba wumba eri bana Uganda nkubiriza buli muna Uganda okutwala obuvunaanyizibwa ng'omuntu kinnoomu okulaba nti at least ennyumba mwabeera oba amaka galimu naddala bayinawo akataka akatonotono buli ali mu njo eyo amuwa omukisa bwabeera taata amuwa omukisa okusimba omuti kitegeeza nti egyo gibeera emiti bwebabeera abaana basatu n'abazadde babiri gy'emiti etaano mu nnyumba eyo naye n'okubiriza okulala kuli nti emiti gino kya bugagga kinene nnyo ng'obulimi obulimu obugagga obungi ddala naddala omuntu ng'alimye emiti ng'era agirabiridde mu ndabirira
0: jejino
1: kulabirirwamu.
0: Abakyala banno basibira ntanda ki?
1: Abakyala mbasibirira entanda egamba nti omulembe gwe tuliko tolinda mulala kukolera kintu kubanga fenna tusobola. Omusajja bwaba asobola okusimba omuti ne gukula n'aguganyirwamu era n'omukyala asobola. Naye ate ffe abakyala kituyisa bubi nnyo nga tetuyina miti kumpi ne wetubeera kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe bwakuliisa famili ate nga tukimanyi nti amanda n'enku bye tukozesa okuliisa ewaka biviira ddala ku miti so tuyina okwenyigira mu mirimu oba mu programu zonna ezirimu okusimba emiti ng'abakyala nti obulamu bwaffe tubwanguye wabula n'abaana baffe kubanga ffe ate tusindika abaana baffe okunoonya enku oba okunoonya amanda agagenda okukola ewaka ate ebizibu ebigavaamu mu programu nga wetuwulira programu zino okuva emabega emyaka etaano abaana baffe nga bagenda okutyaba enku n'okunoonya emmere amazzi na buli kimu ebibaddewo tubiwulidde tetwalyagadde bikomewo mu maka gaffe.
0: Mulisa
2: nayanza nnyo muganda wange ali n'abatuwuliza bonna nze njja kwongera okukkaatiriza naddala mu kino ekiseera kye tulimu eky'ebbula ly'emirimu kimanyi waliyo baganda bange bangi abavubuka abakyala abayimirirawo okutunda amanda nga bizinesi ey'amaanyi waliwo abasimba emiti abalina ettaka lyabwe njja kwongera okubanyonyola bwenti nti waliwo emiti gino egitwala emyaka 20 emivule emiti egy'enjawulo tugimanyi eyo mu bitundu byaffe gye tuva nga gyo gitwalira ddala akabanga kawanvu nnyo okukula emiti egyo tetwandigikutte kutwandigirese waliwo so nno emiti kati egiriwo nga bwobanga ogenda kwenyigira mu bizinesi bwetyo gyewandisiimye emiti egitwala emyaka ena nga waliwo emiti ebika gye bayita tick trees waliwo ennaku zimulaba nnyo n'abasimba bambu naye ngira naye amabanda asobola okuwa emigaso gyegimu n'okulamu amanda naddala mu bikira ng'ebyo nga tick trees zenjogedde unansonyi basimanyi bulungi wegiyita mu luganda naye waliwo bw'obanga ogenda yingira bizinesi eyo weebuuze ku bakugu b'emiti bakunyonyole egyo emiti egitwala akabanga katono myaka ena ng'osobola ogukungula n'ogwokya n'ofunamu amanda n'otunda bw'obanga yeyo bizinesi gy'ogenda okwenyigiramu so nno emiti giri egitwala emyaka 23 okukula ne tugireka ne tubeerawo naye ate nga n'obutonde bw'ensi tubukuumye neyanziza nnyo neyanze ege
0: kale tuminayo abantu bo babiri basatu
2: neyanza nnyo sebo kantwala omukisa guno okutumirako abe namutamba bonna abampuliriza namutamba mityana era ntumireko ne mukadde wange maama wange era naye nga ali awuliriza neyanza nnyo
0: Irene
1: neyanza nnyo ali n'abatuwuliriza baffe nange ntumira maama wange abeereeyo Bukunda Masaka mulimi n'abaana bange bonna mukama abanjagalire
0: omulungi awuliriza tetujja kusukkawo mubadde bawuliriza balungi nnyo emyaka etaano gye tumazeeko ne pulojekiti eno mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala ne neebaza abagenyi betubadde nabo era betutambudde nabo ne bannaffe ab'enjawulo abaddeyo nga batuwuliriza ate nga bateekamu obudde bwabwe okubanga bwe batyo babaako nabo kye boogera nsigadde nze mubiru ali tova ku Lubogola Simba kanjolekere Kayunga mu kutongoza engule ya Lubogola Simba 2026
3: eyo yebadde program obutonde bw'ensi ne banno ng'ekutuusibwako Radio Simba n'obuyambi okuva mu

0: Simba, it's to die for.
1: Tiana musaba kusese sato mwa Fred Simba, follow goma yede mbere kubuza kuyo najo sinzira. Okubanga okyatuuliriza saawa ziri mwenda tekunaba kuyita ku Dutch Kanem. Tukomye ne Faith Agro Inputs Limited nene Ambrose ajja kuba atubuulira byonna ebifaayo. Walifukidde onaku olwaleero ebitundu ebisinga nga bikaapa omusana. Nibwe nkubadde nga abentebeza y'obudde abawa ne Uganda n'ensi yonna batugamba nti nkuba egenda okutonnya ku luno. Eyinza okutwala n'abantu. Kakati Ambrose we njagala atandikire. Tuyinza kuyita tutya mu kyeya kino ate ne biri singa biba bize nkuba eye nyingi naye tuyinza kugiyita mu tutya ng'abalimi.
2: Omulungi atuwuliriza nkulamusiza gyebale gyonna gyotuusaako engalonaku olwaleero. Enkuba yo teriiyo lwakuba abenteebereza y'obudde baasooka ne bagira ng'ogw'omunaana. Naate tetusobola ruling out ntino tejja kutonya naye kati we tuli kubanga twagirinda ogw'omusanvu yatandikako neetonyamu ogw'omunaana gubadde mufunnyo wakuba bitundu bimuna.

abiri mwene jebukuru ekibuga baneti musajja muwanvu futi mukaga yemite muno butuntunu kinana mbubiri yaliko ku Crystal Palace walinu PSV jango PSV Chelsea ya mjua ku PSV Arsenal ne mleta ku mukadenga tano mbuta matovu uliotia matovu lemejiyo uliotia matovu mwana wa mama ayayayayayayayaya Arsenal now na yaza nyinyo Maxence Gaye Rukse Terina Bwa Mikero Merino za zoni ya yini ndiro Mikero Merino nanyiga Martini Zubi Mendi Baranze neguja Arsenal nonya goro namba nyabunge demu manya namba sapu Arsenal nonya goro namba sapu bunge demu dachika nyea echenda chua deyo uno chukune unso Azuka Kristan nuna maduweke atino katuna bagusule Benny White na bayambako naguriza chukune unso Azuka Kristani maduweke Nate Sadika and Rice in the room. Yaine Ndiba. Dika and Rice. Armeida. Gonka Revs. Usuma mpozi ba kuongede yonga kumina nye. Madenge na ganti katia wazade muri mugoro lango yezabana. Muri muti aba goro lange ngoyi mba emu si benze makukuba. Nemusamu bukuindo wa sipaida na bubi. Waneno mugongo no jikolira nga muri muru na bubi ni wano kumikona bambagolorera nga mu obuvera bwagundi obuvera bwomunyu andaye bisere nga wali wajine misipi ejoru ejentambi nga waneno wano wogusibira wano wali wunga wali woka TV nga guchusa guleta Ronaldo guleta Messi wala nga baba kwanire okwo kazi watu nakali yango baba jeri wansi kasau Ya, matovu mwe ya garanga mwe ya gachi tangi Desimba Umanyamuri mwe bintu bingi muri ne Christmas bako kudigida Abagenda mubi alumu sode sente ngabuchi alumu deme tusumbu wa Kambodi ya mpere zae na anti transport Oh mkubaru ulira wo Mamba dechi Wama ina aseno Enonya goro namba satu dachika ziri makumi Dachika ziri chenda musatu Enya ziguwa ya Arsenal kati kino kina badenga makumani kuna kuno mupira dachi goro biri kwe mkuna kuni ndiba buli wogusumura baguzi ziri biri Arsenal gore motima na faba Chelsea arabi kawamu kurye ya konga anakola biri ya Everton biyo koze mani nyinga ye Chelsea bamutade kuntandale mboke vuga Bamu tade kusigiri ya koja koja Uganda bamu ukia Bamu ukia Bamu tade mukarai Bamu karanganga kandukari ya kawomera matufu Bamu tade muka muna rimu mpare neka miu Yeta kurati bamu kachichi Abami Abachara be muina biebanyirira Biri kubiruza mwe Obamu Ziri vili Arsenal gore mtimu ya Chelsea kuhimilida mkwano bachi ayomba ne kade ya chenve video to ina Chelsea buwa kade ya chenve video kuhimilida mkwano lefari Chris Kavanich ubude buwede yosana Arsenal bata de Chelsea chuma munyindo ngambuzi za nadizi Arsenal bata de Chelsea chuma munyindo Chelsea tambura ngambuzi za nadizi this could be the last moment for Chelsea There is a free kick. Bagutandise. Ino free kick. Bareta wano. Enyanda. Wabano. Tirinagua. Bareta. Chausi. Na yeneda. Referee. Na blowing the last whistle of the game. Nga Arsenal. Etebe Chausi. Mugu wambulako kwa Neiron. Neba siga. Neba sebari. Emanju. Mukabira. Neba kubenti biri. Zibade biri timu ya Arsenal. Goreme timu ya Chausi. Kurubo gora Simba. Arsenal. Yeyambu de Chausi. Nemure kabute. Neba imbira haka imba. Nchwe kubwesoka. Sikwe kuburia. Pija bagwa amba iye iyo mwebara bana iye mwebari nakubira nga ndiru batu Sanchez b
abiri timu ya manafe aba

wansi w'obusomesa obujja n'abalenzi abasinga abaliwo nga bakyusiddwamu kumpi bakoochi nga basatu mu space ya dakiika ntono nnyo, mu space ya myaka mitono nnyo. Abalenzi bano bato abakyayiga ebingi eri bakoochi ab'enjawulo. Situmanya Alonso banga ki naye alisi olwaleero yaliwo. Chelsea byezannya olwaleero byolekera ddala nti coach ayina ekifaananyi kyayagala okusiga ekiki okwongera okukola maddenge nagiyita renovation. Renovation kuba kuddaabiriza. Chelsea erina ekifaananyi ekya Xabi Alonso kyali mu kubeera nga ajjayo, entendeka y'omupiira gye guyina okutambulamu, abalenzi gye balina okutambulamu, nti chemistry yayinza okuba tewannabaawo nkwatagana ez'omugundu ez'enjawulo. Goalkeeper atraininze nabyo ennaku bbiri, nnaku ssatu ali mu goolo, debut ye bazanya Arsenal. Bana abalenzi ba Pep Cheveri yavudde ku bench aze, eno gemu ye kumpi yakusatu ku ttiimu eno, ng'ozanya ttiimu etandisizza abazanyi nga mu bonna abatandise olwaleero abapya babaddemu babiri. Ezili Konso ng'ali mu baaka, deni n'omulenzi Christos Zoris ng'ali eno wansi. Alabise nti nno geemu zonna ate yazitandise, azanye na bulungi kuvira ddala ku geemu eri gye baakuba Man City ya Community Shield. So bino bye njogera mbyogera ku Chelsea nti nze sisobola kuddamu ne ŋŋanti kati tugipimye eno tegenda kusobola. Naye nze wale yange weeri yenneeyisa y'omutendesa Alonso mu nnonda ya ttiimu na ttiimu kigyazannya, awe wali wale yange oba we wali obweraliikirivu bwange ku ye. Ennonda ya ttiimu abazanyi bayinza okuba bali fine nga buli gw'asomuwulira asobola, naye okusobola mu sisitimu ki? Kubanga ttiimu nyingi ziina abazanyi abamanya, ne bagamba nti okubeera n'abazanyi abalungi kirala, okubateekateeka n'okuba wa kye balina okukola kirala, deni n'okubasoma okubateeka mu kisaawe ekintu ekyo kiteeka mu nkola. Kuba mpulikise bulungi olugendo olw'entambudde, okuba n'abazanyi abalungi kirala, okubasoma okubateeka mu kisaawe n'obateekateeka ne bajja ne basamba kiwa basomesezza ne kivaayo bulungi, kisobola okuba nga Chelsea ekyo omutendesi kyagenda okutendeka nga tebannakibukalamu, nga yajja atendeka bw'atyo baaka ye yabasatu bataano biki, of which babeera ira baaka bawera babeera kumpi bataano balamba ku kisaawe, kuba Jared Hato abeerayo, gundi ono wakati waali ono Reece James naye nti guno kankolebwe nti tuwangule guno. Yes, waliwo w'otuuka n'okkiriza n'ogamba nti ndi underdog kweno ttiimu, nga sibu yagamba nti Chelsea na Champions League bbiri Arsenal teyina, Chelsea na Europa League bbiri Arsenal teyina, nga seebyo wabula nga byakumanya obudde buno ekiri current ani munene era nze mu neeyisa yange nsobola kulaga ki, kubanga second half walesemu waakiri okola enkyukakyuka zinaaleeta bano bannamba bbiri ne namba ssatu batuufu okusobola okubanga bagendayo basa okubanga era nabo tebabukaddeeyo, niye ngaolaba nti waliwo emirimu emitongole gye beetuma egyabwe egy'omutwe. Kubanga ttiimu ya Chelsea nnungi, kati obuzibu bwe buli ewalala we wali mu maaso. Musaayi muto omulenzi ono mu Brazil Joao Pedro Giancarlo da Jesus byasobola okukuwa, bisobola okubanga binogerwa eddagala amangu singa biba bigaanye ng'oyina engejjosoo kinogera eddagala nga waliwo abalala basobola okujja bateekewo embeera. Kubanga n'obuyiiya bwennyini omulenzi nga kolupaluma nga tulaba Arsenal so okubanga erina goolo bbiri kwemu esa asobola okufuna namba ssatu ninga ne Eze ali ku benki nga bajye Odegaard baleeta Mikel Merino ojjayo Kai oleeta omuzanyi Victor Yukarez nga ku lunaku lwonna ng'oyagala mwenda omuntu yonna asoboga nti ajo Kalizi yaba asuukayo naye nga mu sisitimu y'omusomesa Kayavizi olabye zero gy'akubyeyo mu mupiira Odegaard gwatadde mu katimba eyo nnonzi yeyinza okuba paasi yange eya wiiki eyo Kayi zero gy'akubye n'ajjayo okugulu ati ne gwevuga omupiira paka ewa Martin Odegaard. So ebintu bino

0: musinze ne yenge bivume bivamvumya byamyambye ko kusalira sebande ko mutsango so mutima tugenda mbuye etorantu nokutugamba president
1: esonga za maka
0: esonga za maka nzinjagara mwe banamuri mugende munonye
1: abamwe bibonerezo babifuna rwambere yabandaka
0: andi katebwa abango muchara ya nova nzenda bile ngange na mukoto ba ku police osanga wa officer wa police oba mu LC1 ngon atula ku nsonga za abana ngabaya mugobadda katira wagore te nsonga ya abana twafirwe musirikali omu yali kibogeyo simanyo bachani na mpolisi yali DPC we kibogeyo ensonga za makayo wagenda ngokuropa omwami no ropa ngaito muchara ngabagabo bakugalire mukadukuru kalaka abasajja unabo bakutware mukabachara ugende kulanga buli omwaga anti nzi kibade kindese mbade nzembi mare kati kichale chikureso kuropya okuropa kitegeza ati abantu babano baba nensonga zaabwe zibatasobola kumala atenga kubanga tasobola zimara abaya kayingira waragenda kutura mu nsonga mukwana go ngamukubira ekyo kisajja tekisonyiwa ekisajja kito kisonyiwa uli ya mukubira esimu ya muwa mateka nomukazi nomusajja nebamugamba kafere omusajja omukazi yakunyiza nyiza da tosonyiwa
1: go abakazi banje chikuwe sibya koyo chi
0: ebe bigambe bifurutuka singa maka gachimayinti abatambuza obufumbo bwaffe ate bantu banga abawabwe ate bw'osangayo omulungi kubanga nyetera okugamba abakyala n'abaami mukwano ogwo gw'olina mubufumbo amazemu emyaka emeka olina okumuteya nova ye munywanyiwo oli kumuntu atawasanga ye munywanyiwo kati agenda kuwa magezi ki yakawasa abakazi kumi buli omu bwagoba yakafumbirwa amalya kumi nga bwanova era ne faza waliwo tosobola mutwalira n'omwana wattu faza sobra munga ndo mchala bwe nabade twe twade mupira na sanze yakatini kamfumita abimanyi abimanyi faza ka oteko kutwalira mbaka wa pale
1: bibanga
0: ya abimanyi binti bwe na sanze yakatini kamfumita ajenda kubuza katwa kasanzewa kati faza inzo kitegere echo oteko kutubuza kafero ebintu abirimu kati ebintu mura be mwe obutaba nko kujja nenga wali wensonga nkusikenga nokuchigamba nokuchigamba madamu cheswanga burumbi wenyu okuchobotera ti omchara no golaba maze myaka isamu ati tubiri
1: nti
0: government kwetu tujuwa magezi genyini amatufu getu ayita mtu bwe bayakole teke likwatagana na maka kiringa kati mbora abwende mukurwana kubaramuze bano bibatu abatura mu nsonga za maka oteko kutuwa omuchara ngali mumuramuze nga maze mu myaka 25 mufu
1: okay nkwerekereze
0: oyanza mama damu
1: oyinezo nga josembeza ye yakati atina yetu diverting yetu twala ku nsonga.

0: domestic violence. Era ekyo kirabibwa mu ngeri nyingi, oli ayinza okukozesa amaanyi ng'ovaayo n'okuba omuntu oluyi, nze nkukuba nkusamba, oli avudde ku malwage atuuse butuuse omukyala tamwaniriza ebyo ebikolwa byonna ebyobukambwe kyetuyita domestic violence, sex abuse bagyogeddeko nnyo. Muno teyeetegese bulungi, omanyi guno ate omusomo wagunzibuwalizaamu gwabwa senga ate nazaala wange ampuliriza nnyo naye nja kusaba
1: olowooza maama yateyagala maka g'abaana agatebenkedde ne maama yagala amaka g'abaana nga gatebenkedde
0: kakati ebikolwa byonna nga byakuwaliriza. Actually mukulu Collins ono yerabidde bwerabiza okuwa statistics obufumbe ennaku zino almost 65% ku bufumbo mu maka tewabeerawo kukkaanya na kuteesaganya kubanga abantu stress nyingi, pressure side zombi, omukyala n'omwami ogenda sibye ebiri ebyedda kubanga baabakyala abedda baamanyanga nti enywera yerima agenze kufumba
1: eyo yensonga tewali ndala
0: yeye yakutwala. Mukulu Collins yabuuzizza nti ewammwe tewali matooke
1: ngagaaliyo
0: kakati ekyakulesa amatooke ewammwe jeno walioze kufumba naye okufumba kusukako okuwobeza ettooke subira nsaba nkomaawo kubanga abakitegeera bakitegere ate n'abatakitegedde awo wembaagalira
1: basigaliraawo
0: kakati buli lwoteesikamu gw'amaanyi n'oteekamu n'ekikono muno n'omugwira bugwizi nga kanyonyi subira ebyo byonna biba bityobula emotional psychology n'ovaayo nabakyala kola omukyala talina kola alina kubeera waka naye ate bw'agenda mu nnimiro akola ogwo tegube kyala abali mu byobufuzi si beeboka naye ne ba civil servants bangi mukyala wo ng'akola bwa sekuritari omutima gukubeera mu mugongo era osiima akomyewo ng'avuddeyo ku mulimu sekuritari kakati ebyo byonna omwami bw'avaayo n'agamba tolina kola n'akugaana okola it's gender based violence naye biki ebibireeta ekisooka ennono y'amaka esibukira ddala mu bwa Katonda teri kitabo kitukuvu kitoogera ku nnono y'amaka amaka tulino kimanya nti abazungu baakubagana empawa baaleeta Bayibuli ne bagisoma bulungi nti mu famire eyasooka ya Adamu ne Eva Adamu ye yasooka why is called a man was supposed to man over to manage okumanaginga amaka gonna nga ye mutwe kitegeeza gwe omukyalo olina kubeera nsinga oba lubuto oba mukira oba kigere kakati ekyo bw'otakitegeera omwenkanonkano guno n'ogunnyonnyola kifuula nnenge nsubira kyekiviirako obusambattuko mu maka so abantu nakatuli kino akitegeera
1: emandwa
0: kwegamba omwoyo nga guli nnyabulinyi wabeerayo famiri zo nga bwe zityo nga ye bw'aba takubyeko mukazi ate nga n'obuwanga obumu n'omukazi naye bw'oba tomukubyeko nga tategeera nti omwagala kakati emyoyo egyo nga girinnya abantu ku mitwe n'amanya nti okulaga obwagazi alina kuba bulamunko luyi then gy'onaddira mu muddu nga omuddamu buto mukola muki osanga omukyala nga ye saawa yonna ayomba ng'omwami ekyokulwanyisa ky'alina okola kumuba bulamunko luyi kati nga bw'amuba bulamunko luyi bw'ati amala n'aterera n'adda mu layini ate mwatu ne baddamu bulungi omukwano ne gutiita buto kakati
1: ebintu byetwogera n'okumanya byaddala
0: n'okwagala okungi
1: kubanga omuntu bw'obulwako abawagize ba examples ez'enjawulo omuntu ayinza okulowooza nti oyogedde kintu kiyite buyisi nze nina nange kapo emu gye mmanyi omukyala bw'aba ayagala abeeza envidio obeeza engato obeeza ekiteteeyi alina okubakula olutalo bamukubemu mukumukuba alyoka agamba te bw'otangulira bw'otampaza nviiri sikusonyiwa nga nkola bweri bw'etyo ne bamukuba n'eriiso n'erizimba
0: nga te nga wankubye kakati nga mu buli ngeri yonna
1: yogedde mu luswahili tubitegedde naye ntegedde by'otegeeza naye bigambo
0: kakati nga mu buli ngeri yonna omusajja okulaga humility nti yeetonze alina kuvaayo akole ki agule ekiteteeyi abaami abamu defense mechanism gye bakozesa nti bw'aba yayeegomba nnyo kangavula mukyala we ku olwo ajja agenda amuteekeremu endeku nga ssatu agende okkomawo ng'atandiklwalimwanganga
1: alimala ggunywa
0: kakati ng'okomawo okwetonda kijja mwanguira nti munaayo omwenge gwe gwakola ki naye naawe ekintu kino tokiddangamu kakati omwenge omungi

0: by the way gali na yo manye chilete chunguzi osanga omusajja eyo nga yese buto nga yetagambo ako ku kyalo kwonna nga alina n'abakyala yabateeka mu famu gwayagala gwakubamu olwaleero ne bwogenda ku polisi teri kye bajja mukola kubanga ye asobola okwedifendinga enguzi tekomye bukomi mu byabufuzi naye ne mu maka ate emalirize egasanyiddewo ddala nga tewaliwo bwenkanya teri wogenda kuddukira naddala omusajja nga alinamu ku musimbi onaamuwaabirawa omwavu tawangula musango kakati enguzi tetusobola gamba nti amateeka tegati agende ekase wa ono jagambe gomba eyo nineyo mukwano gwange onarebo saazi muyise mukasimu okwatagane naye ensonga zino saazi mubaka w'abantu ajja kuba nga azigonjola bulungi ate tutuukire ddala ku solution eyenkomeredde
1: oli wakati mu programu awali omuka ebirowoozo by'owulira essaawa eno si by'abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu awali omuka tewabula muliro
2: ekiri mu maka kifumba mutuku naye nzijukira bwe twalinga tusoma nabeeranga nnyo mu kwaya najagalanga nnyo ne muleeta zi folk songs ezo ne mulombojja ebigambo naye buli luyimba lwalingako amateeka gaalwo n'okuwangula ekirabo nga bwemumala okulombojja ebizibu by'eggwanga ate ebituluma butaba na lulimi lwa ggwanga obituluma ate batukole bata trading nga mubeerayo n'akatundu akasembayo akagamba nti kaakati solution ki era muyimba mugamba nti olwaleero amagezi gaagano kaakati tugenda kukola bwetutine bwetuti olw'ebizibu bwebitine bwebiti session eyo yetulaze ebizibu ebisangiddwa mu mbeera z'amaka tekiriiko oba mukyala oba mwami n'abaana yonna gye tutunuidde natandisayo ne mukulu Collins Kafeero owebyabaana n'amaka ebizibu bingi era tubirombozze tuwe solution
3: mpozzi madam pose gundi ebadde nungi nnyo naye abasasi kubanga abakazi babagobye ku kitanda naye kyetugamba obufumbo institution yokka Katonda gyeyalagira namugamba gwotabula obufumbo bwabano omukazi n'agamba mpandiika bwa obufumbo omuveemu ye yali atabula obufumbo
2: ngaatidde okufa ku lwomukaagaoba
3: omuya nyama nze ngenda kuliisa abange byengenda okubaliisa kubanga obufumbo bwaffe bwawano akati kikyetugamba bannaaye abakyala mwenna mumpuliriza abakazi mwenna abali eyo abasajja baagala ebintu nga bina abasajja baagala ebintu nga bina ekisookera ddala kulya emmere gy'ofumba manya nti nno balo gw'ofumbira naye omukazi n'afumba emmere ewo ng'ewolongose yonna enyama egenda ezinida kusowaani bweti mubizizi mubisopo nti ofumbye omusajja kasitaana agende wa mmeere wali mmeere n'amuwa ettooke wadde kunaabako kinyeebwa ng'ettooke ddungi omusajja tajja kuvaawo
2: baagala nnyo bwe batya okulya
3: ekyakuleeta kunfumbira kitegeeza fumbira omusajja emmere omusajja alye era ngamba abakazi mwenna omusajja yenna
2: abasajja abamu okimanyi
3: na abasajja abamu ne gyebuli eno omuto gwalya era n'akusanga ogwadde omuko ajja kulya akekira yenna nga bwatuyana olowooza ti nobbaawo alidde
2: atuyansonga
3: obusungu bwe butonya omusajja asobola okumala omwezi nga tanaabye naye gwe omukazi oteeka okuba ng'oli muyonjo omukazi gw'oyigiriza omusajja okunaaba ato bwe kiba njagala okumbawa ddagala
2: lwaki maama we si yamuyigirizambawa ddagala nti omwana omulenzi anaaba
3: mbawa ddagala lisobole okuba kubakati essaawa zino amaanyi gonna bagamalidde ku mwana muwala omulenzi bamukozeki
2: bwe tuba tulwanyisa kunyigirizibwa Rwachi nzo ya gala nyigirizibwe for the other party to become fatibu.

0: action nga kitegeza ne mwaba mweya wudde abana muteka ya government era chivula babwe bawumula omwana rutte ne bitundu akyenda bitano ku kikumi tujja kumaka tutambuza maka tugazimbe parenting for respectability.
1: Oli wakati mu program awali omuka ebirowoozo byowulire essaawa eno sibi abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya
2: naye twagala tukomewo n'ekyokuddamu endowooza nti twandibadde oboolyawo tuba n'ekyokuddamu nga
3: forum bwe tuba tugamba obwenkanya nti obutabanko buno nti ekisooka tuwasa bubi tufumbirwa bubi
2: okutandise bulungi
3: nti owasa omuntu gotalina kuwasa naye onosanga nga wamuwasa
2: nga teto kyadda mabega
3: ate nga tokyazza mabega wawasa omukazi nga ye mu bukyafu asinga mwala gwe na kivubo naye nga ate gwolina gwozaddemu abaana kati ojja kufa naye k'omugulira esabuuni k'omunaaze k'omutwala w'omusawo omuganda
2: kamusawule
3: k'omutwale mu kyaki bamusabire nga yekyo kyo kike n'omusajja bwatyo bw'ali nti ffe tugenda ne tugamba omusajja gendo yali obuliri mutuufu aba westana okwala obuliri tekimutwala eddakiika bbiri ekyokubiri ffe batuyigiriza nti obuliri bw'oyaze gw'ogenda okukoleramu ebyabwo
2: omusajja mu westana musajja yayala obuliri
3: naye ate wano mu buganda asanga bw'ali kyegeza byagenda okukoleramu si bibye bayiza n'obukoleramu ebyabwe
2: agenda okukoleramu emirimu yayina okuteekateeka
3: kati ewaffe
2: kati ebuganda emirimu gya mukyala ate mu westana
3: osanga obuliri bw'ale gwe nebakukoleramu emirimu kati ewaffe ate bwe tulga ewaffe ffe tulongoosa obuliri kubanga ffe tugenda okukoleramu ebyaffe olaba amawanga bwe gali kati ekyokubiri tomala gawasa buli mukazi gw'osanze tomala gafumba omusajja gw'osanze nti kenawulire mwamirawo be nekirabika ndowooza ayogera nga nyonza nyinza okuba nga byenjogera wano n'ebyenkolera waka birala ekyokubiri obufumbo kumanyagana gw'oli naye mumanye bw'oba wawasa mu kika nga balya abantu kati guma bakyabalya kubanga gw'olina ate wamaze namuzaalamu kati abaana ogyobazaala ewaabwe basezi kati ekyo kigumire kyagwadda tikyadda mabega kubanga abaana gye baliba babaita bakoja era nobwe bagende babatemera kanyama ne balya kubanga balina okugendayo ekyokubiri manya eggwanga ly'ogenda okuwasa bw'oba omanyi nti okuza ogenda kuwasa nze nga nkulabanga baatugambanga nti kati okuze kati abantu beegamba ti nze nkuze kati ngenda kuwasa naye ogenda kuwasa waani ogenda kuwasa waani pulosi akuzza abaana be ewaffe omwana bw'akula mwankole ffe tumugamba nti kati okuza ogenda kuwasa waagundi naye mu mawanga amalala agamba nkuze nalabye omwana w'okuwasa gwe ngaani ngaani okuze naye okuze muki mutuufu neere teeka tekyalini mu palamenti nalibagadda nga njagala kuwakanya obufumbo gyeriro mwamizi bandeko genda minisita obugende ririna naleeta biiru ngaomuntu akuze muki akuze mubufumbo akuze mukulonda oba amukuze mukwenaaza oba akuze mubutanaaba kubanga waliwo ebintu bingi ebiribwetunaba tuzemu okusinkana waliwo ebintu ebyetaga okunywera ebintu ebivaako ebintu bingi nti bw'oba ogenda okuze muki nti ddala akuze kuwasa kubanga nakola research ngaomuntu alina okufumirwa nga ayina emyaka 25
2: because
3: emyaka asatu wali omuntu afumirwa emyaka asatu nga talina wakola myaka asatu malamba okuze ngaolinga ekisogasoga ekisogasoga mukana kyekyo
2: era kyekyo gyogedde luganda
3: wakula mu lulenge mwereere myaka asatu ngaononya mulimu myaka asatu ngaoli mwana mulenzi myaka asatu tokolanga kuwadde kusaba compounda ngaolinga omupaapaali kafeero yabyogere kati
2: okugendesawo olujja lwabantuamba
3: compound okukwata masino n'oluso ogende osaawe kugamba emyaka asatu
2: onalebogwe mukyamu
3: kubanga ekintu kyogendamu kyetaaga buvunaanizibwa ogenda kuzaala ogenda sooka olabiriro gwe olabe nogwofunye ogenda mirabizaki nga tokola
2: omwana bwafuna emyaka bwaweze 18 nti okuze n'omulala 18 kati bagende zaala omwana abaana basatu babeere mu nyumba emu nga bwe bakabakuaaisa
3: nga bagamba nti okuze kati obadde okuze mukuzaala oba obadde omukuze mukufumbirwa kati ebyo byonna byetwetaaga ebintu bitegereke omuntu agende mu kintu ng'akitegedde wane uganda wokka wootasanga essomero nga nogera musomo obufumbo butandika bwebutobyomwa butandika

0: Semu, kunywa yeye tademu kib.
1: Kibibidi.
0: Kati agenda kunywa na tampara miti. Ndivyo na tu se waka na sanza mchala waka tademu akib. Isanjui gaba deri tivi. Asili kira unai na fana chuo. Sote tegeza chini. Makamu tu geenda. Iga mchala wabu afana na. Baabanga wameru warumonde. Deta mungi.
1: Na ye chemfunye observation yange submissions ebili ze nakafuna ngaenda kuba biya basigadde yo ku solution. Kirabika kizibu kyo kugonjola obutabanguko maka. Nga tetunagenda kwa kulembeze, tetunagenda kwa government, tetunalumba mateka. Kirabika solution yeri wakati wabantu ababili abali eka.
0: Madam Cheswa nkubuli abantu bona osanga nga buli omwayomba. Accidents zona zolaba. Entalo zona zolaba ziva ku bantu aba. Noro kumuga
1: ma... Zamba wada maintu kenda vwa wano ngatuba ze chwandika amateka tuga simbe tebandike tumuga ente wange.
0: Nori.
1: Sabayo kalivo gendoba gechi ntu chino.
0: Nori goro za kayomba. Ayomba kubanga takubulira. Wogenda ku polisi ya nsanji waru gombolo. Waru mchala atuare nsonga za maka. Yeye nyini. Omwami mbunako yara mugoba. Nyinga tamayi nduwa cha mugoba. Atina ya atuza nsonga za maka.
1: Yari ya mugobe dachi. Katu chimanyi.
0: Nge chisenge tichikora.
1: Ajati. E chisenge chifuse nsonga. Nze nabadde manyi tugenda kujano ni solution yezitunulira. Mukulu government tuyambe. Koti musale bulungi. Amateeka gongerwa amaanyi. Na ye buli solution jendaba. Erabike esimbuka mu kisenge neri okwefuluma.
2: Echuna shishitufu. Na yenga mpuliriza nyoro mwanyi na zono lao peni.
1: Eri yana mpereza kamesa juwa nagaya musajeri gamba abijia woyo.
2: Echa mazima. Bonana haba tuuliriza. Bala bie olukata abachala kwa batu demaka. Kati ngofubu tuka yunga waku simbulo mwana watu lao benono. Gayagendo kuba mwami wo. Emiaka anago sigaza monsi. Echa mazima. Inakubanga.
1: Onyede.
2: Ngoli munywevu. Kuba bwonyo inzo tamira. Nga bakutese tese bulungi. Kuba... si musajja wakuleta ako sagaliko oina kubera mukakamu
1: ade
2: kubanga kare ate ye avude ku kyoko agala okumuwa ekitiibwa abayagala omusinze businza nga Katonda tosobola kungamba nti gwe omwami in fact nze kukutegera kwange ndabye nga ayagala singa waba wakulya mmere yo gyofumbye bebali bajeja fabomu 80s
1: yale mani
2: oino kutula wa wali kukatebo mnyumikirize
1: lebe ni yale mani
2: omulikirize sosu kuloo zambo jakumu emele kubanga otulo oino kutula wa by the way
3: ojifumbo ojisemu food flask
1: atabo abotebali ya na ya mfundu flask inakuangeza kusigirie chayo chayo
2: ayagala aje olumuli na kugeti jaye chukwa umango chikolechi
1: ochiwate Mame kawa notugenda kunyuka zigenda mukaga teka teke biwe minweja ojona watu mkulu waji.
2: Aha. Ojiteke teke. Ate ni mula wa muko.
0: Omenebe kono tukuchari guanku.
2: Honorable. Ni mula wa muko mkwanu. Ati mula ya
1: nilazo. Ino mkwanu mungi.
2: Mkwanu mungi ayagala jemu fumbire ya tulawa kukumeka. Waizo kuwa nabaye. Aba inabi ayagala okuyisa onga mliwa. Mulio yomu fumbire. Kati. Aizo kwa chabate tenka nya. Goloza nteka kufuga bi. Mbukubanga mfumba alaba. Sima inzo kusabana. Nenga ya galo
1: gendo kumile mfumba. Oba ye yatu nyumiri zembo zenu of air. Kati yate katujirete onu air. Kupabi ya bade manju wate muvirese. Na tu gamba umuami umu kapo emu jamani. Omuchale ya gena na tuwalo umusango. Na tuwade on air. Doza tuwade off. Ya tuwalo umusango nga gamanti. Umuami amanyi gamu yitirirobu onji. Kakati. Omuchala ne bamusaba nti okkiriza omwami afuneyo omuchala omulala olw'ensonga eyo madamu nakkiriza kyokka ate omwami gwe yafuna nga bombi nga basamba ne bamalayo eno teyajjukira kuddo naga nti ate banange gye nayozika ebintu byonna nga babitwala omuntu omwami ate nakwata buli kyabugagga n'agabulawa eri gye basamba bonna ne bamalayo kati awo Kuchuwa kula vila keche wade olinenso nga jowa. Denja gala nchiko miyewo. Ntina ya labika. Haizo kubagwa uwe wati.
2: Aha, chitufu. Elamu labi yenga. Chetu inzo laba ngoo kunyigiriza. Haizo kuwa na ya inabila labi ya galo kula kujisa au. So chiche ntegeza. Nti, chitufu atenga cha mazima. Mubufumbo. Muina kwete gera babidi. Buli omu na amanya mune. No manyanti omami wangeno. Ya galabu wapo wakulia mene.